0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkamu da wannan safiya da fatan kun waye gari cikin koshin lafiya. A cikin shirin tare da ni Zahiruddin Umar Dutsen Kura za ku ji cewa gwamnatin jihar Bauchi dake Najeriya ta kaddamar da kotun tafi da gidanka wace za ta rika yanke hukunci nan take kan abin da ya shafi rikicin makiyaya da manoma. A yayin da matsalar tsaro ke kara kamari a Najeriya, muna dauke da fashin baki kan yadda mata ke bayar da gudunmawa wajen shawo kan wannan matsala. Za ku ji zazzafar muhawara ta barke a kasar Chadi bayan da gwamnatin kasar ta soke lamirin yadda ake amfani da shafukan sada zumunta wajen cin mutuncin manyan jami'an gwamnati har da zargin taba muhibbar shugaban kasa. Akwai wasu rahotanni da muka yi muku tanadi, to amma za mu fara da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Russia ta ci gaba da kai hare-hare a Ukraine. Tsohon Prime Minister Bangladesh ta ce za ta koma gida duk da hukuncin kisa da ke jiranta. Gwamnatin Najeriya ta sanar da ceto mutane sama da 300 daga hannun 'yan bindiga. Akalla mutane 6 sun mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon sabbin hare-hare da Russia ta kai a yankunan Kharkiv, Sumy na Ukraine.

0: sha suka daga kungiyoyin kwallon kafa daban-daban na duniya waɗanda suka bayyana rashin amincewarsu da yadda aka gabatar da shi ba tare da tuntuɓa ba. Shirin ya kunshi sayar da kaso 20 cikin 100 na gudanar da gasar cin kofin ta duniya, lamarin da ya haddasa kiraye-kirayen neman Infantino ya sauka daga mukaminsa. A yanzu FIFA ta yi gargaɗin cewa tunda ta janye wannan shiri mai cece-kuce, ba za ta zura ido ta kalli duk wani mataki na ɓata mata suna ba tare da ta bi hanyoyin da suka dace wajen kare martabarta ba. Labarin na zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW. Za ku iya saurari mu ta intanet a dw.com/hausa ko ta tashar mu ta YouTube da ma shafinmu na Facebook, har ma da wasu kafofin yaɗa labarai abokan hulɗa. Gwamnatin Najeriya ta sanar da ceto mutane 308 da aka sace a harare daban-daban a jihohin Kwara da Niger, ciki har da mutane 163 da aka sace daga ƙauyen Woro na jihar Kwara a watan Fabrairu. Bayo Onanuga, mai magana da yawun shugaban Najeriya, ya ce an kubutar da mutanen ne daga dajin Kayinji na jihar Niger, yana mai bayyana lamarin a matsayin babban aikin ceto da aka taɓa gudanarwa. A watan Fabrairu, wasu da ake zargin mayakan jihadi ne suka afkawa ƙauyen Woro, inda suka kashe sama da mutane 150 tare da ƙona gidajensu kafin su yi garkuwa da mutane da dama. A yanzu gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yaba wa jami'an tsaro kan nasarar kubuto da mutanen da aka yi garkuwa da su tun da farko. Tsohon Prime Minister Bangladesh Sheikh Hasina ta sanar cewa a watan Disamba mai zuwa za ta koma ƙasarta daga zaman neman mafakar siyasa da take a Indiya. Hakan na zuwa ne duk da hukuncin kisa da aka yanke mata kan zargin laifukan cin zarafin bil'adama domin murƙushe zanga-zangar 2024. Hasina ta ce a shirye take ta fuskanci ɗauri ko kisa. Tana mai cewa wajibi ne ta koma domin yi wa al'umma ƙasar ta hidima. Sai dai gwamnatin Bangladesh ta yi Allah wadai da jawabin nata daga Indiya. Tana mai cewa hakan cin mutunci ne ga martabar Bangladesh da har wadda aka yanke wa hukuncin kisa ya samu damar yin irin wannan jawabi a ƙasar Indiya. Hasina ta tsere zuwa Indiya bayan zanga-zangar ɗalibai ta hambarar da ita a shekara ta 2024. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutane 1,400 ne suka mutu a tarzomar, yayin da Bangladesh ke ci gaba da neman Indiya ta miƙa mata ita domin fuskantar hukunci. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan. Muna shawarta ku guji shafa mana internet dw.com/hausa domin samun ƙarin bayani akan waɗannan labarai da ma wasu da muka muku tanadi. Yanzu sai rahotanni.
1: DW harkokin yau.
0: A cikin rahotannin da za su zo, muna tafi da tattaunawa da jigo a hukumar ƙwallon ƙafa ta jamhuriyar Nijar kan shiryawa matasa gasar wasan cin kofin ƙwallon ƙafa yayin hutun makarantun boko da ake ciki. Sannan za ku ji matashi a yankin Gaya na jamhuriyar Nijar ɗin ya buɗe cibiyar fasahar zamani domin ƙarfafawa marayu gwiwa wajen naƙaltar ilimin kwamfuta. To amma za mu fara a Najeriya, inda wani mataki na samar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya. Gwamnatin jihar Bauchi ta kaddamar da kotun tafi da gidanka wacce za ta yanke hukunci nan take akan abin da ya shafi rikicin bangarorin biyu. Wakilin a Bauchi, Aliyu Muhammad Waziri, ya duba mana batun a cikin rahoton da ya aika mamu.
2: Gwamnatin jihar Bauchi ta yanke wannan hukunci ne na samar da kotun wacce za ta ke zagawa dukkan yankunan da ake samun rikicin manoma da makiyayan a daukacin jihar domin ganin dukkanin bangarorin biyu sun kiyaye huruminsu. Duk wani abu da kotun ta samu ko aka kawo gabanta ya kuma tabbata, za ta zartar da hukunci nan take ba tare da wani jinkiri ba. Tsarin ya zo ne karkashin kulawar ma'aikatar shari'a ta jihar da kuma ta kula da kiwon dabbobi karkashin kwamishinan ta Dr. Bala Musa Lukshi.
3: Alkali yana nan tare da tawagashi in ya bi doka. Alhamdulillah, duk wanda bai bi doka ba to doka za ta bi kanshi. So da muna kira da al'umma duka, sarakunan mu, kananan hukumomi da abokan aikin mu masu ruwa da suke bisa kan kiyo da Allah da manoma, to ba mu haɗin kai ayi wannan aiki ba tare da wani tashin hankali ba. Kuma za mu yi amfani da wannan dama mu yi godiya musamman ma'aikatan shari'a na jiha da ta ba mu wannan haɗin kai. Ta za a aka su mana alkali da team ɗinsa gaba ɗaya wanda za su yi wannan fiye da wata guda suna mana wannan aiki.
2: Fitar da labin makiyaya shine abu na farko da kotun ta bada umarni, wanda kuma nan take ma'aikatar kula da kiwon dabbobi ta jihar Bauchi ta samar da tawaga da ta fita ta yi wannan aikin.

0: Tare da feshi ga gonakin da suka hau kan labin don samar da wadatacciyar hanya gami da gargadin manoma da suke shiga labin don guje wa fishin kotun tafi da gidankan. Lamarin da sakataren kungiyar manoma ta jarabocin Muhammad Sani Ibrahim ya ce sun yi na'am da shi.
1: Mu kan wannan an ba fulanin kawai aka yi wa ba, mu ma an yi mana. Abu ne wanda zai kawo zaman lafiya, kuma za ka ga su ƴan uwanmu makiyaya saboda noman da muka yi a bakin hanya sai ga labin kan titi. Labin kan titi mota ta zo ta buge su, kuma muna gaya wa manomanmu lalle-lalle cewa wannan abu ba wai an yi ne don kunta ta hana ba, an yi ne don zaman lafiyar mu tsakanin mu da ƴan uwanmu makiyaya da mu kanmu da muke yi a bakin hanyar. Wata ran za ka ga mota ta tsallako ta zo ta doke.
0: Kafin daukar wannan mataki na samar da kotun, an samu asarar rayuka da dukiya mai yawa musamman karamar hukumar Darazo da matsalar tafi kamari. Su ma makiyayen sun yi amfani da murya guda don kiyaye doka kamar yadda shugaban kautal Fulako Fulbe Abdullahi Hardo ya bayyana.
2: Idan ba zaman lafiya kiwo ma ba za ka yi ba, idan kuma noman kake yi sai tuwon ma ya nuna ka sallake shi ka tafi. Wannan hanyar mu aka yi kuma sabila da an dama an bar ta ne sabila da abubuwa da yawa.
0: Ta yaya kake ganin samar da irin wannan hukunci a bangaren ku na makiyaya zai taimaka wajen kiyayewa?
2: Mu dinnan makiyayan mu kula da gefe iya mu saya kuma inda aka bar mana sabila da zaman lafiya.
0: Domin tabbatar da tsarin ya dore, tawagar kotun tafi da gidankan za ta shafa wata guda tana bibiyar yankin da aka fi samun rikicin manoma da makiyayan. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa, daga Bauchi a Najeriya.
3: A Najeriya har yanzu matsalar tsaro na ci gaba da zama babban abin damuwa da tashin hankali. Dangane da wannan batu, daga nan Bon abokin aiki na Rejana Munir Yahaya ta tuntubi Dr. Kabir Adamu mai nazari kan harkokin tsaro kuma shugaban kamfanin Beacon Security and Innovation Limited wanda ya yi karin bayani kan rawar da mata ke takawa a harkokin tsaron Najeriya.
4: Muhimmancin saka mata a cikin magance matsalar tsaro, na farko dai tsaro yadda ake fassara shi ya canza. Ga an ce tsaro, to yawanci ana tunanin kariya ne ga ƙasa, kariya ga kilan gida, kariya ga al'umma. To yanzu tsaro ya canza, ya hada duk wani abu wanda yake da shi dan adam yake bukata don ya ji cewa ya kasance dan adam. Ma'ana abinda turanci muke ce ma human security, ciki har da tsaro na abinci, food security, tsaro na lafiya, health security, sannan tsaro na yanan gizo. Yau ba wanda bai amfani da waya. Misali yanzu in kika je ma'aikatar tsaro na cikin gida, akwai bangaren da take shugabanci, to ciki akwai wannan ma'aikata wanda ke sa ido a kan iyaka, wato Nigeria Immigration Service kenan. To ita ce kadai tilo wadda mace take shugabanci yanzu a kasan. To amma baya ga haka akwai mata da yawa da suke taka rawan gani a farnin tsaro. Har dai muka yi masa tsaro kallon shi wannan human security da na bayyana, akwai batun ita Amina Muhammad wadda take Majalisar Dinkin Duniya, kuma 'yan Najeriya ce, kuma tana taka rawa suka gudunmawa take bayarwa. In kika shigo nan cikin kasa akwai wayanda suke shugabancin bangarori da yawa, daga matakin tarayya zuwa matakin jihohi, wayanda su ma suna bayar da gudunmawa a bangaren tsaron. To a takaice dai ba wai rashin gazawa ba ne, rashin dai ba su dami su yi bayar da wannan gudunmawa. Akwai kuduri na Majalisar Dinkin Duniya wadda ita Najeriya ta samu hannu a shekara 2013, wadda kuma 2023 kai, wadda kuma har an zo an saka shi a cikin tsari na kokarin cimma shi wannan buri din, wanda ya wajabta cewa dole ne ya zama akwai kashi 35 a cikin 100 na ma'aikata mata a kowane ma'aikata a Najeriya. To babu ma'aikata guda yanzu wadda ta cimma wannan.
5: Dakta, kana ga me ke kawo wajen kafa wajen aiwatar da wannan shi kudirin?
4: To na farko dai matsaloli ne wanda suke da nasaba da al'ada, culture, nasaba da su kansu matan, da kuma nasaba da irin fahimta da wayan suke yi ma yanayi aikin mace, wanda kuma yana baya ga al'ada da kuma addini. Da su kansu matan yadda ba su tsaya sun shiga ba, sun fahimci shin ta yaya za su iya juya shi wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki.
5: Wasu hanyoyi na daban kake ganin ya kamata a bi wajen tunkarar matsalar tsaro a Najeriya da kuma magance irin ma waɗannan matsaloli da kake magana a kai?
4: Zan raba su abubuwa uku. Na farko shi ne a ɗauki matakai na hana yaɗuwar matsalar tsaron, na kuma hana 'yan bindiga da sauransu walwala da abin da suke yi, abin da suke ce containment. Wato kin ga misali yanzu walwala ne suke yi, samun makamai da dai sauransu. To a daƙile duka waɗannan hanyoyin.
3: Dakta Kabir Adamu, masanin tsaro a tarayyar Najeriya, a tattaunawarsa da abokin aiki na Rejana Munir Yahaya. A kasar Chadi mahaura ta sake barkewa tsakanin gwamnati da kungiyoyin kare haƙƙin dan adam kan batun yancin fadar albarkacin baki ta hanyar shafukan sada zumunta na zamani. Mahaura ta barke bayan da ma'aikatar sadarwa ta zargi yadda tace jama'a ke amfani da shafukan sada zumuntar babu tsari. Tare ma da sukar lamirin yadda wasu 'yan kasar ke amfani da shafukan sada zumunta wajen cin mutuncin manyan jami'an gwamnati har da ma shugaban kasa da kansa. Sai dai kungiyoyin kare haƙƙin dan adam a kasar na bayyana matakin a wani yunkuri na neman tauye yancin fadar albarkacin baki a kasar. Gazali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya hada mana.
6: A kowace rana ta Allah dai miliyoyin miliyoyi ne da bidiyoyi da mahotuna da ke magana kan maudu'ai daban-daban 'yan kasar Chadi ke yadawa a shafukan sada zumunta na zamani a cikin mabambantar ayoyin da suke bayyana abubuwan da suke wakana a kasar su da ma kasashen duniya. To sai dai a wata fitowa da ya yi ministan sadarwa na kasar Chadi Gasim Sharif Muhammad ya nuna damuwa kan abin da ya kira dagwalgwama da ke faruwa a saman shafukan sada zumunta a kasar, inda har ma yake shaidi ga waɗanda ke amfani da shafukan sada zumunta a kasar wajen yin abin da ya kira cin mutuncin manyan mutane, inda hatta shugaban kasa bai tsira ba. Sai dai wasu 'yan fafutuka a kasar ta Chadi sun bayyana kalaman ministan sadarwar a matsayin wani sabon yunkuri na neman tauye 'yancin fadar albarkacin baki a kasar ta Chadi. Sustain Termoji, dan jarida kuma dan fafutuka a kasar ta Chadi, na daga cikin masu irin wannan damuwa.
7: La critique fait partie de la démocratie.
6: Yace sukar ra'ayi na daga cikin ɗabi'un demokradiyya, kuma 'yan fafutuka da 'yan farar hula na bada gagarumar gudunmuwa wajen bayyana ra'ayoyinsu waɗanda ke da matukar tasiri ga daidaita tafiyar demokradiyya da ma rayata. To amma zarge-zargen da muke ji ministan sadarwa na yi wa masu amfani da shafukan sada zumunta na zamani tamkar wata barazana ce ga 'yancin faɗa albarkacin baki, wanda kuma 'yan ne da kundin tsarin mulkin kasar ta Chadi ya bayar da maɗansu dokokin ƙasa da ƙasa waɗanda Chadin tarattaba hannu a kansu. A tsokacin da ministan sadarwar ƙasar Chadin ya yi kan wannan batu na mu'amalar shafukan sada zumunta a ƙasar, ya zargi wasu daga cikin 'yan gwagwarmaya a shafukan sada zumunta da yin magana kan wasu batutuwan da suka jahilta. To amma Sutem Birnoji, ɗan jarida kuma ɗan fafutuka, ya ce ba hujja ba ce da ya kamata gwamnatin ta yi dogaro da ita wajen neman takaita ayyukan shafukan sada zumunta a ƙasar.
7: Le numérique c'est un espace de liberté, un espace d'expression également.
6: Yace tashar yanar gizo tasha ce ta ƴanci da kuma ƴancin faɗa albarkacin baki. Amma mun lura sannan a hankali gwamnati na ƙara matakan neman takaice amfani da ita, duk da cewa dama tun bayan hawan mulkin shugaba Muhammad Idris Deby Itno an saka mata wasu wegigguka da suka takure ta. Wannan abin Allah wade ne, kuma da jin karaman ministan an san wani sale-sale ne na neman ƙara tauye 'yancin faɗa albarkacin baki wanda dama ke cikin kunci. Zaka dai duk da matakan da gwamnatoci ke ɗauka na neman sa ido ko takaice hanyoyin amfani da shafukan sada zumunta a ƙasashen Afirka da dama, waɗannan kafofi na ci gaba da kasancewa hanyoyi waɗanda hatta ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu aikata muggan ayyuka ke amfani da su wajen gudanar da farfagandar ayyukan nasu ba tare da an iya taka musu birki ba.
3: Rahoton da Gazali Abdu Tasawa ya haɗa mana kenan. To yanzu ga wannan sanarwar.
8: DW ra'ayin malamai.
9: Ƙasashen Turai da dama sun fara ɗaukar matakan killace iyakokinsu da Spain bayan kwararar bakin haure aƙalla 50,000 daga Morocco. Shin ina makomar masu neman mafaka a Turai? Ta yaya kuma matakin zai shafi 'yancin masu yawon buɗe ido daga Afirka zuwa Turai? Mecece mafita? Waɗannan tambayoyin da ma wasu za mu tattauna a cikin shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako.
3: To da fatan za mu kasance tare da ku akan batun na bakin haure. Tun shekaru da dama Morocco da Algeria ke ta samun takun saka da juna kan wato a yankin yammacin Sahara. Sai dai a yau rikicin ya rikiɗe ya koma fafata ta neman tasiri da fifiko a arewacin Afirka. Hakan na zuwa ne kuma a yanda sabuwar matsalar bakin haure a yankin Ceuta na Spain mai makwabtaka da Morocco ta sake tayar da wannan tsohuwar takaddama. Aliyu Abdullahi Mam na ɗauke da ƙarin bayani a rahoton da ya haɗa mana.
10: ziyarar da Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya kai Algeria a ranar 22 ga watan Yulin 2026 ta sake haskaka irin yadda rikicin yammacin Sahara da aka fi sani da Western Sahara ke ci gaba da tasiri ga siyasar yankin. Sanchez ya gana da shugaban Algeria Abdulmajid Tebboune da Prime Minister Sife Karib domin farfado da dangantakar kasashen biyu bayan takaddamar diplomasiyyar ta barke a shekarar 2022. A lokacin ne Spain ta bayyana cewar shirin cin gashin kai da Morocco ke son baiwa yammacin Sahara shine mafi dacewa ga rikicin. Matakin da ya fusata Algeria da ake kira Aljazair a tsakankanin kasashen Larabawa wanda ke goyen bayan haƙƙin al'ummar Saharawi na yanke makomarsu da kansu. Bayan ziyarar ta Sanchez, dubban bakin haure ne suka yi yunkurin shiga yankin Ceuta, yankin da ke karkashin ikon Spain amma wanda ke a nahiyar Afirka. Wasu kafafen yada labarai a Spain sun yi hasashen cewa wannan wata alama ce ta rashin jin daɗin Morocco ga gwamnatin Spain saboda kokarin da Spain din ke yi na ƙara kusanci da ƙarfin dangantaka da Algeria. Sai dai gwamnatin Morocco ta yi watsi da wannan zargi, tana mai cewa yada bayanan ƙarya da kawo rudani a kafafen sada zumunta su ne suka haddasa rikicin. Ko da yake an fi danganta sabanin kasashen biyu da yammacin Sahara, masana sun ce ainihin rikicin ya samo asali ne daga fafatawar neman rinjaye a yankin na Maghreb, wato Morocco. Ita Moroccon na kallon yankin yammacin Sahara a matsayin wani bangare na kasarta, yayin da a bangare guda Algeria ke mara kungiyar Polisario baya tare da goyen bayan yancin kai ga al'ummar Saharawi. Wani abin da ya ƙara rura wutar wannan takun saka shine daidaita hulɗar diplomasiyya tsakanin Morocco da Isra'ila a shekarar 2020. Bayan haka Isra'ila ta amince da ikirarin Morocco kan yammacin Sahara, lamarin da ya ƙara tada ƙayar baya ga ita Algeriyar. Masana harkokin tsaro na cewa Algeria na fargabar cewa samun haɗin gwiwa tsakanin Morocco da Isra'ila a fannin soja da bayanan sirri na iya sauya ƙarfin iko a yankin. Har ila yau, rashin jituwar kasashen biyu ya daɗe yana kawo nakasu ga haɗin gwiwar bunƙasar tattalin arziki da tsaro a arewacin Afirka. Kungiyoyi irin su Arab Maghreb Union sun kasa taka rawar gani yadda ya kamata, yayin da ayyukan haɗin gwiwar yankin ke ci gaba da fuskantar cikas. Masana sun yi ittifaƙin cewar takun sakar da ke tsakanin Maghreb da Aljazair ba ta tsaya a kan yammacin Sahara kaɗai ba. Majalisar kula da harkokin waje ta Tarayyar Turai ta bayyana cewa ƙasashen biyu na takaddama ne da juna wajen neman ƙawaye da tasiri a fagen siyasar duniya. Don haka, a yayin da Morocco ke gabatar da kanta a matsayin muhimmiyar abokiyar hulɗa a batutuwan kula da bakin haure, yaƙi da ta'addanci da haɗin gwiwar tattalin arziki, Algeria kuma na jaddada muhimmancinta a matsayin mai samar da makamashi da kuma zama ƙasa mai tasiri a yankin Maghreb da Sahel. Sai dai masanan na gargaɗin duk da cewa babu wata alama da ke nuna cewa ƙasashen biyu na son faɗawa rikici kai tsaye, amma ci gaba da zaman doya da manja tsakaninsu da rashin yarda da juna na iya saurin rura wutar rikici tsakanin ƙasashen biyu cikin sauƙi.
3: Rahoton da Aliyu Abdullahi ya haɗa mana kenan. Jamhuriyar Nijar a irin wannan lokaci na dogon hutu na ɗalibai, wasu ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun al'umma kan shiryawa matasa gasar wasan cin kofin ƙwallon ƙafa da zumar haɗa kansu domin zaƙulo ƙwararrun 'yan wasa da za su takale da a ciki da wajen ƙasar. Daga nan Bon, Yakuba Umaru mai gizawa ya tattauna da Usman Alhaji Malam Sule da ake kira da OTK, mamba a hukumar ƙwallon ƙafa ta Nijar, inda ya fara da tambayar sa kan mahimmancin wannan gasa ta matasa.
11: Shi wannan gasa da ke shirya yana ba ɗan wasa ƙarfin gwiwa wanda zai su shiga kaka mai kamawa a cikin kwanciyar hankali yanda ba sun huta ba da yawa kenan. Kuma abu ne wanda yake taimaka ma ƙasa dangantakar da kwanciyar hankali saboda matasa sun samu abin yi a lokacin hutu na ƙarshen shekara. To kaga abu ne mai muhimmanci dangance ga wurin ɗan wasan, dangance ga mu babbar ƙungiya ta ƙasa, kuma dangance ga su magabata na ƙasa gaba ɗaya. Tun da wannan in ka duba da yawancin mutane ne masu samun da su ne sukan sa wannan abin masarufi su ba matasa dama so a kula da su da wani su a cikin wannan babban lokaci na vacancy insha Allah.
12: Kamar ta kake ganin wannan gasa take taimakawa wajen haɗa kan matasa?
11: Saboda kasan matasa ne na unguwa-unguwa suke hutowa, kuma wani ne na ƙauyuka-ƙauyuka ne. Zaka gani in ka dauke kamar ko wani ƙaramar gunduma zaka ji an ce ko kamar 'yan bande da 'yan yekuwa ko haka nan ne duka zaka gani, kuma 'yan unguwa-unguwa zasu ne kamuwa suna wannan kwangwaloli wanda magabata nasu wanda ke da hannu da shuni na wannan jihohin zai su samu su don su samu su ba su abin yi.
12: To ko baya ga wannan, ta ina kake ga wannan irin wasanni za su taimaka wajen tantancewa da zaƙulo sabbin 'yan wasa haka?
11: Masu tim-tim suna zuwa suna sa ido a irin wannan wasannin, suna ganin matasa dukan zaku daya biyu suna kawo cikin club din su har su ba su dama da rashin wasa a cikin kakakadin.
12: Yanzu misali akan samu irin matasa ƴan wasa wanda suka samu ci gaba ta dalilin irin shiryewa wannan gasa haka.
11: Wannan samu ƴan wasa jiwa wanda daga hotowar su ga cikin wasan tebe shiga club manyan club ma ba na division karama ba san shiga na Super League gaba daya kuma har sun samu dama zuwa an doke su a wansu club na waje.
12: Kai magana wasu ƴan kasuwa ne masu hannu da shuni suka shirye ita wannan gasa ita na ta bangare gwamnati irin wata gudunmawa take bayarwa haka wajen bunƙasa harkar wasannin nan.
11: Ita gwamnati ga mun inda ta fako dama ku yi abin da zuku tattara mutane ai kaga ta bada gudunmawa ko banda shi su kuma ba ƴan kasuwa bane kadai. Ma zaka ga ko minista ne ne gwamnatin jiha ne ko kuma wani hukumar lashe shaksu ya shi gaban su ya sa wannan kwamfada ta ba matasa dama yin annashuwa.
3: Usman Alhaji Malam Sule mamba a hukumar kwallon kafa ta Jamhuriyar Niger yanzu sai rahoton mu na musamman.
8: Himma dai matasa.
3: A Jamhuriyar Niger matashi Ali Ayuba Isa mai shekaru 28 wanda ya kasance kwararre a fannin na'ura mai kwakwalwa yanzu haka ya bude cibiyar fasahar zamani ga marayu ta hanyar ba su horo kyauta kan ilimin kwamfuta. Daga ga wakiliyar Muramatu Isa Wanki na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton da ta hada mana.
13: Matashin dai ya taso da sha'awar koyo da koyarwa ne kuma a cewar sa hakan ne yasa ya samu taimakon wani bature wanda biya masa karatu a kyauta ruwan Allah.
14: Tun ina yaro wata rana na ta yi vakansa Lome na gamu da wani nasara muna magana sai ya tambaye ni ni na girman mi nake so yi sai nake mai ni zama professor wanda zan koya ma mutane aiki kuma ni ma zan koya. Tunda muna magana da shi wata rana ya ce kwatanta mini yanda zan iya in koyi abu ba sai na yi tayya ba ko na ta yi wani wuri bisa internet shi na ce ma formation aling. Formation aling na farkon shi na sai ya sayo mini shi ya kai jika 300 da wani abu ban san shi ko ina ba.
13: A cewar Ali wannan taimakon shi ne ya saka masa son taimakawa matasa waɗanda ba su da mai biya musu.
14: Duk wannan dai akwai magana wancan nasaran nan wanda ya sani a hanya. To sautu wajen marayu su kowa san da ba kowane na yake da kudin da zai zo ya biya ya yi informatic in don shi ne uku wanda ba su da mutum hudu wanda ba su da karhi su zo su yi shi ba tare da sun biya ko dala ba. Yan makarantar kuma rabi suke bada.
13: To sai dai kamar kowane matashi mai kokarin tsayawa da kafafuwansa Ali ya fuskanci kalubale da dama.
14: Matsalolin farkon dai a gida ne same su tunda ina karatun likita amma tan ina formation ina karatun computer and link da ni kaga karatun nan ni tambaye gida nace a bani kudi in tai in samu in bude wurin da zan yi aiki na su a ganin su wannan ba daidai bane ni da nayi karatun likitan abun ga shi ne kamata in kama wannan bai kamata in yi shi ba kuma kowa san irin wannan kai mutum ya yi sai da kudi.
13: Wannan matakin dai ya samu karbuwa sosai ga matasa masu sha'awar koyon amfani da kwamfuta.
15: Kulana na nufi da wasu amani binda ya sha hankalina shi ne cikin waɗansu makaranta in ba da wannan na'ura ba ba a iya karatu. Akwai cikin waɗansu ashen sukwa in ba da na'ura ba shi ma bai yi.
16: Sunana Sadiq Hamid Muhammad ina nan gaiwan gafar masu yanne saboda in iya aikin ordinator da kuma na wifi da sauran aikin hannu.
13: A cewar dai Ali zuba jari a rayuwar waɗannan yaran tun a yau shi ne zai gina kyakkyawar makoma ta gobe. Ƙarshen rahoton kenan Ramtu Isa Wanke DW Hausa daga Gaya a Jamhuriyar Niger.
3: Wannan rahoto na Ramtu Isa Wanke shi ne cika maki rahotonin da muka yi muku tanadi a wannan lokaci. A farkon shirin mun kawo muku labaran duniya inda wasu daga cikin ku suka ji cewa tsohuwar Prime Minister Bangladesh ta ce za ta koma gida da hukuncin kisa da ke jiranta a can. Gwamnatin Najeriya kuma ta sanar da ceto mutane sama da 300 daga hannun 'yan bindiga. Haka kuma hukumar FIFA ta kwallon kafa ta ba Gianni Infantino cikakken goyon bayanta na cigaba da jagoranta ta duk da wato cece kucin da ya biyo bayan wasu kalamai nasa. To ƙarshen shirin kenan wanda Suleiman Babu ya tsara shi ni ne Zaharuddin Umar Dutsen Kura ke muku fatan alheri daga nan Jamus.
17: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu daga birnin Bonn na tarayyar Jamus nake farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi, za ku ji yadda iyalan mutane sama da 300 a jihohin Kwara da Niger wanda ke Nigeria ke cikin farin ciki bayan kubutar da 'ya'yansu daga hannun 'yan bindiga. A kasar Chad kuwa muhawara ce ta sake barkewa tsakanin gwamnati da kungiyoyin kare haƙƙin dan adam kan batun 'yancin faɗin albarkacin baki ta hanyar amfani da shafukan sada zumunta. Za kuma mu je jamhuriyar Niger don jin yadda al'umma ke tofa albarkacin bakin su bayan wani rahoto na shekara-shekara wadda hukumar kula da tattaro dukiyar ƙasa da aka yi sama da faɗi da su ta gabatar ga shugaban ƙasa. Amma kafin nan bara mu fara da labarin duniya tare da Salihu Adamu Usman.
0: DW labarin duniya.
2: Aƙalla sojojin Yemen 30 sun mutu a hare-haren Houthi. Wasu ƙasashen duniya sun yi Allah wadai da sabbin hare-haren Isra'ila a Gaza. Ana ci gaba da sukar shugaban kamar Paul Biya bayan shafe watanni biyu a ƙetare. Aƙalla sojojin gwamnatin Yemen 30 ne suka mutu a hare-haren da mayakan Houthi suka kai kan sansanonin soji a lardunan Marib da Hadramaut. Wasu majiyoyin gwamnatin ƙasar suka ce su ne suka bayyana hakan a yau Alhamis a wani lamari na tashin hankali da ya samu ƙasar. Majiyoyin sun ƙara da cewa ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai iya ƙaruwa saboda akwai sojoji da dama da suka jikkata a hare-haren. An shafe sama da shekara 10 ana rikici a Yemen inda mayakan Houthi ke fafatawa da gwamnatin kasar da kungiyoyin kawance da wasu kasashen yamma ke marawa baya. Yakin ya haddasa mutuwar dubban mutane tare da jefa miliyoyin jama'a cikin matsanancin yanayi na bukatar jinkai. Ministocin harkokin wajen kasashen Turkiya da Saudiya da hadaddiyar daular Larabawa sun yi kakkausar suka kan abin da suka kira ci gaba da take dokokin ƙasa da ƙasa da Isra'ila ke yi a zirin Gaza. A wata sanarwa ta haɗin gwiwa da kasashen da suka hada da Qatar da Masar da Pakistan da Indonesia da kuma Jordan suka fitar a ɗazun nan suka ce sun yi tur da Isra'ilar. Sanarwar ta kuma yi Allah wadai da hare-haren da Tel Aviv ke kaiwa asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da lalata kayayyakin more rayuwa na fararen hula da kuma ci gaba da kashe rayukan fararen hula a Gaza. Wannan sanarwar ta zo ne yayin da kasashen duniya ke ci gaba da matsin lamba ga Isra'ila don ta tsagaita wuta a Gaza da kuma ba da damar isar da kayan agaji ga fararen hula. Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin agaji sun shayin gargadi cewa lalacewar cibiyoyin kiwon lafiya da sauran muhimman ababen more rayuwa na ƙara ta'azzara matsalar jinkai a zirin na Gaza. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya fada a yau Alhamis cewa sojojin ƙasarsa sun kai sabbin hare-hare cikin dare kan cibiyoyin sarrafa man fetur a can tsakiyar Rasha a wani yunkuri na ci gaba da raunana Moscow da kuma kunyata gwamnatin Kremlin. Hare-haren da Ukraine ke kaiwa akai-akai sun haddasa ƙarancin man fetur a wasu sassan Rasha tare da tayar da hankalin mazauna ƙasar. A lokaci guda kuma Ukrainiyawa na ci gaba da fuskantar hare-haren makamai masu linzami da jiragen yaƙi marasa matuƙa daga Rasha a yankin Kyiv. An ayyana ranar Alhamis a matsayin ranar zaman makoki bayan wani hari da Rasha ta kai da makamai masu linzami da jiragen yaƙi marasa matuƙa ya kashe aƙalla mutane 17 a ranar Laraba. To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga DW Hausa. Hukumomi sun ci gaba da dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a wani titin saukar jirage na birnin Leipzig da ke Jamus a yau Alhamis. Matakin ya biyo bayan gano wani jirgin sama mara matuƙi ne ɗauke da abun fashewa lamarin da ya haddasa fargaba ta tsaro. Sai dai jiragen sama na ci gaba da sauka da tashi a sauran titunan in banda wanda aka rufe yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da bincike. Majiyoyin tsaro sun ce an gano jirgin mara matuƙi ɗauke da abun fashewa a daren Talata kusa da wani jirgin dakon kaya na Antonov na kasar Ukraine. Daga bisani kwararrun jami'an rundunar 'yan sandan Jamus sun samu nasarar kwace ko kuma kwance abun fashewar ba tare da yayi barna ba. A yau Alhamis ne shugaban Kamaru Paul Biya ke cika watanni biyu a kasashen ƙetare lamarin da ya ƙara tayar da kura kan lafiyarsa. Tuni dai masu suka suka fara nuna yiwuwar samun gibi a shugabancin kasar. Paul Biya wanda shine shugaban kasa mafi tsufa a duniya kuma yake mulkin Kamaru tun a shekarar 1982 ya fara wa'adin sa na 8 ne bayan lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan Nuwamban bara. Sakamakon zaben ya haddasa cece kuce a cikin da wajen Kamaru ganin rawar da madugun adawa ciro ma Bakari iya taka wajen hamayya da biya din. Sai dai shugaban mai shekaru 93 ya bar kasar a ranar 9 ga Yuni domin abin da ofishin sa ya bayyana a matsayin gajeriyar ziyara ta kashin kai zuwa Turai, amma tafiyar ta zama ɗaya daga cikin mafi tsawo da yayi a kasashen waje. To ma sauraro bari mai da ku ga Khadija saboda ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: To an gaishe da Salihu Adamu Usman dauke da labarin.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu na yau zamu je tarayyar Najeriya don jin yadda a wani yunkuri na magance matsalar tsaro, hedikwatar rundunar sojin kasar za ta bude wata rundunar tsaro wadda za ta ba wa dakarun damar kula da tsaro a wasu jihohin arewa maso tsakiyar kasar. Muna ma tafiye da shirin zamantakewa da na al'adu da ma wasiƙunku masu sauraron mu. Amma kafin nan bara mu fara da batun tsaro a tarayyar Najeriya. Inda a Najeriya iyaye da iyalan mutane sama da 300 a jihohin Kwara da Niger waɗanda jami'an tsaro suka samu nasarar ceto su daga hannun yan bindigar daji suke cikin murna da farin cikin samun yantar da yan uwan nasu. Shin wani hali mutanen da aka sako suke ciki a yanzu? Wakilinmu da ke Abuja, Uwais Abubakar Idris, ya aiko mana da wannan rahoto.
3: Sun shaki iskar yanci bayan kwashe fiye da watanni 6 suna hannun yan bindigar daji, amma wayacin halin da su kadai ne za su iya bayyana walhalin da suka sha. Domin rayuwa ce a dokar daji inda ruwa, iska da rana duka suke karewa a kansu. Abin da ya jefa juyayi tausayi har ma da zubda hawaye na inda ƴaƴan nasu suka kasance a hannun yan bindigar dajin tun daga ranar 3 ga watan Fabrairun wannan shekara. Malama Fatima Musa na cikin iyayen matan da ke garin Woro a yankin Kayama na jihar Kwaran, wacce ƴaƴanta ke cikin waɗanda aka samu ceto su.
4: Sai an sako mana yan uwanmu sun dawo. Kowa sai murna ya shi, wasu kuka, wasu murna, wasu har da harbe-harbe an kai.
3: Harbe-harben bindiga na murna?
4: Mm.
3: To amma kun samu ganin yaran ya zuwa yanzu? Kama daga gwamnatin jihar Kwara ya zuwa majalisar dokoki da ma sauran hukumomin tsaro sun kasance cikin hali na matsin lamba akan a sako mutanen waɗanda samun nasarar yantar da su wani muhimmin ci gaba ne musamman ga shugabannin al'umma. Mai martaba Abubakar Umar shine ciro man yankin Kayama na jihar Kwara wanda garin Woro ke karkashin kulawarsa.
5: Muni muna kwarai da gaske duka gari gaba daya da manya da yara da sarakuna muna.
3: Ne yanzu wani hali su yaran nan suke ciki?
5: To halin da suke ciki yanzu nan ba za mu samu hada ba tun da yake har yanzu suna hannun hukumar da ta je ta karɓo su a can. Yanzu dai suna wawa, akwai barkin soja a wawa, daga nan sai a kai su asibiti.
3: A yan watannin nan dai jami'an tsaron Najeriya sun ƙara gano bakin zaren na dabarar afkawa yan bindigar dajin tare da yantar da mutanen da aka yi garkuwa da su. Sai dai kwashe watanni 6 a hannun masu garkuwa da jama'a na al'ummin jihohin Kwara da Niger ya jefa tambayar shin me ya haifar da wannan jinkiri ne. Nur Sa'idu Ahmed Baba dan majalisar dokokin jihar Kwara ne.
6: To ka san abin da ke ciki, akwai yara ƙanana da mata, in jami'an tsaro lokaci sun ce za su yi amfani da ƙarfi ba mu san abin da zai faru ba, dole dai su yi tactics yanda za su yi su sami mutane, ba wai su zo su nuna ƙarfi at once haka ba, zai yiwu ba.
3: Yanzu wani matakai kake ganin ya kamata a ɗauka a tabbatar ba a sake samun afkon wannan abin takaici ba da ya faru?
6: Duk matakin da ya kamata a ɗauka a area ɗinmu yanzu ina gani federal government da state government wallahi sun ɗauka, don yanda nake maka bayani yanzu haka an yi muna approving barracks har ma GB insha Allah za a je a ba su wuri a Kayama ɗin, a Kusubusu, a Wawa, kusa da wajen duka an riga an yi approving barracks da za a yi wajen. Wannan duka ɗaukan mataki ne. yanda tsaro zai tabbata a area ne.
3: Babu dai wani bayani da tabbacin ko an biya kuɗin fansa wanda gwamnatin Najeriya ta dade da haramtawa, domin wannan wata dama ce ta ba 'yan bindigar samun ƙarin ƙarfi. Waisa Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To yanzu dai muna kan batun tsaro a wato tarayyar Najeriya, inda headquarter rundunar sojin kasar za ta bude wata rundunar tsaro wadda dakaranta za su rika kula da tsaron a wasu jihohin arewa maso tsakiyar kasar, biyo bayan ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro a yankin. Tuni har wata tawagar manyan jami'ai daga headquarter rundunar sojin ta kai ziyara jihar Benue domin tattaunawa da gwamnatin jihar game da yadda za a kafa sabuwar rundunar. Wakilinmu Abdullahi Maidawa Kurgi ya aiko mana da ci gaban rahoto.
7: To ana sare cewar sabon rundunar sojin za ta gudanar da aikin tsaro ne a jihar Benue tare da wasu jihohi dake arewa maso tsakiya. Jihohin su ne Nasarawa da Kogi, inda tun a jiya wata tawaga ta manyan jami'an rundunar sojin Najeriya karkashin jagorancin Major General Raymond Otaha ta zarci jihar Benue don duba yiwuwar aiwatar da wannan mataki.
8: Main operational objectives of this expansion.
7: Major General Raymond Otaha kenan ke cewar manufar fadada wannan rundunar ta soji ita ce samar da isassun sojoji da za su rika kula da wurare da ake samun tashi-tashin hankula domin kare rayuka da dukiyoyin al'umma, kuma kasancewar wannan sabon runduna ce za ta kasance tare da wasu kananan bangarorin soji da za su rika aiki tare. Don haka muna neman haɗin kai daga gwamnatin jihar ta Benue da ma shauran al'umma jihar ta Benue don ganin mafarkin hakan ya zama zahiri. To koya mazauna jihar Benue ke kallon wannan sabon mataki? Ta waye tarho na zanta da Shehu Tambaya, tsohon mashawarcin gwamnan jihar Benue Samuel Otum, kan harkokin makiyaya da manoma.
9: Wannan rundunar tsaron da aka sake karawa ya nuna cewa gwamnatin daga ta take ya kara cewa kaman an kawo manyan shugabanni wanda za su kula da bangarorin tsaro. Kai gaskiya mu ba karamin jin dadi muka yi.
10: To a baya me kake gani yasa ba a kafa rundunar tsaron ba?
9: Kasancewa kowane lokaci ana samun ci gaba ta bangaren yaya za a yi a shawo kan wannan al'amari. Kullum ana fitowa da tsari, to ina ga wannan sabon tsari ne wanda za ta kulawa na musamman akan abubuwan da yake faruwa.
7: A bangaren gwamnatin jihar ta Benue dai ta ci alwaci cewa za ta yi dukka mai yiwuwa wajen tabbatar da kahuwar wannan sabon runduna, musamman ma yadda jihar ta Benue ta shafe shekaru tana fama da matsalar tsaro, a cewar gwamnan jihar Hassan Aliya. Yace za mu samar da isassun filaye da za a kafa ofisoshin sojojin, hakanan za mu samar da kayayyakin bukatu da ma kudade da ake nema wajen kafa kanana da ma manyan ofisoshin dakarun soji a jihar ta Benue.
8: Of the formation and units in Benue State.
7: Jihar Benue dai na ci gaba da fama da matsalolin tsaro, inda ko a jiya Laraba wasu mahara sun kashe mutane uku a ƙauyen Abashuwa dake karamar Kumar Guma. To sai dai a cewar shugaban kungiyar Fulani makiyaya reshen arewa maso tsakiyar Najeriya Dan Ladi Ciroma, tashi-tashin hankulan jihar Benue ba matsala ce ta tsakanin manoma da makiyaya ba.
11: Jihar Benue ni a gurgurtun fahimta irin nawa sukan yi amfani da adawa na siyasa yana ja musu matsaloli. Yaran nan da suke farmakan dabbobi suna kashe mana yara a daji kaman sa su ake, tunda sun san in sun taba fulanin ba za su bar su sai su rama. Yawanci wannan abu yana faruwa ne mu yadda muke fuskanta abun, muna fadawa fulani su dinga yin hakuri, wani abun za a dinga yin sa saboda wanda yake kan kujera a bata mashi siyasan sa, saboda haka wai a ce lokacin da shi yana gwamnatin sa ba zama lafiya, wanda yake adawa ya samu ya ci zabe. Wannan kan ka'ida ne wannan akwai ta a wannan jiha.
7: Masana harkokin tsaro na gani cewar tare da wannan sabon mataki na kafa sabon rundunar soji a jihar ta Benue wacce za ta rika kula da jihohin arewa maso tsakiya, za a samu saukin matsaloli da ake fuskanta na tsaro a tsakanin jihohin da ke fama da rikici na makiyaya da manoma. Abdullahi Maida Kurgui, DW Hausa daga Jos, Najeriya.
1: To daga Najeriya za mu tsallaka jamhuriyar Nijar, amma sai dai bayan mun dawo daga hutun takaitaccen lokaci. Kada dai ku sha'afa, kuna shan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na DW.

0: Tumadalla, a jamhuriyar Niger, 'yan kasar ne ke tofa albarkacin bakinsu bayan wani rahoto na shekara-shekama da hukumar kula da tattaro dukiyar ƙasa da aka handame ta Koldef ta gabatar ga shugaban ƙasa, inda ta ce ya zuwa yanzu ta karɓi kimanin miliyan 74 da kuma kadarori masu tarin yawa, ba tare da an hukunta kowa a kan hakan ba. Wakilinmu na Yamai, Salisu Bukari, ya haɗa mana rahoto a kai.
1: Hukumar ta Koldef ɗaya da ke fafutukar kwato kuɗaɗen ƙasa da aka handame ta gabatar da wannan rahoto nata ne ga shugaban ƙasa, inda ta ce ta karɓo kuɗaɗe miliyan 12,12 a shekara ɗaya, wanda idan aka haɗa da na baya kuɗaɗen suka tashi kuɗi miliyan 74 na sefa, bayan ma ga tarin gidaje ko su kadarori da ta karɓa. Ta sabili da haka ne hukumar ta samu jinjina daga shugaban ƙasa. Sai dai tuni 'yan ƙasar a fannin 'yan ƙungiyar fararen hula da sauran masharanta suka so matofa nasa albarkacin baki dangane da wannan rahoto, wanda cewar Alhaji Baba Elmakiya na ƙungiyar Sedel Bar da Yashi Nijar, tun farko dai sun bayyana rashin gamsuwarsu da yadda hukumar ta Koldef ke gudanar da aikinta, amma suna ganin hal yanzu ba ɗauki wani mataki na gyara ba, inda yake cewa
2: bismillahi ba mu ga adalcin da ake so a kwatantawa mutane ba, tunda yanda ake hukumta ƙaramin ɓarawo na unguwa ya kamata kowa a yi ba sani ba sabo. Kenan an ce haka za a ci gaba a yi, kenan za a ba dama waɗanda suke nan su ma a ba su damar su yi yanda waɗanda sun kai tunda sun san ko sun sata za su je su juya kuɗin, kuma an ce su biya za su biya. Kun ga wannan ba za a ci gaba kuma ba za a samu canjin basira da ake so ana yi ba.
1: A ɓangaren 'yan fafutuka masu sharhi ta yanar gizo kan abubuwan da ke gudana a ƙasar ta Nijar da ma makwabtanta irin su Umar Kante, shi ma dai a nashi tunanin har yanzu hukumar ta Koldef dai duk da cewa nata tsarin da aka shata mata kenan take bi, amma ba su gamsu da tsarin yadda ake gudanar da karɓo kuɗaɗen daga waɗanda aka tabbatar sun yi handama da babakire ba.
3: Zan yi tunanin cewar kamar ana so a kiyaye ma waɗansu mutane a ƙasa su fallasu ko kuma a kai su gidan yari. Duk wannan dukiyoyin da suka amsa, yau wane ne zai iya hutawa ya ce wurin wane ne aka amsa, ko kuma wane dama da ya ɗauki amanar ƙasa ya cuci ƙasa bisa kan kaza? Duka babu. To kenan ni ko nake gani idan har za a sa wani gungu na mutane su yi ka irin wannan abubuwan don saboda su kare mutuncin wani ko su kare darajar wani, to ina ganin akwai wahala handama kuɗin ƙasa ga ƙarshensu.
1: Ga masana dokokin shari'a irin su Dr. Ato Namaiwa, malami a jami'ar birnin Tawa, karɓar kuɗi salim alim daga waɗanda suka yi handama da dukiyar ƙasa ba tare da an gabatar da su ga shari'a ba aiki ne mai cike da hatsari, wanda ya ce ya kyautu a sake duba wannan tsari tun kafin wata rana ya haifar da kwangaba kwambaya.
4: La'akari da cewa ba a sa shari'a ba cikin abun, wannan yana iya zama hujja ga waɗanda aka amshi dukiyarsu na a gaba su nemi alkali da mayar musu da dukiyarsu. La'akari da cewa a duk lokacin da ɗan adam bai huskanci hukuncin mashara'anta ba wanda ke tabbatar da laihin shi, to kaman yana matsayin wanda bai da laihi, kuma shi ma wannan tsari ne na dokoki masu kare haƙƙin ɗan adam. Kaga bisa ga waɗanga haɗarin wannan aikin ba san ba makomashi.
1: Yan magana dai suka ce ra'ayi riga, yayin da wasu ke ganin tsarin hukumar bai dace ba, wasu na ganin cewa kuma ba a fallasa waɗanda suka yi wannan almundahana ba, su dai sun san sun yi ta, kuma da dama na ganin cewa wannan hanya da hukumomin suka ɗauka ta karɓar kuɗaɗen salim alim ba tare da wani tozarci ba ya yi daidai, illa kawai a cewarsu ya kyautu kuma ba a kai su gidan kaso ba, a san ko su wane ne don kar gobe su yi shigar burtu cikin tsari na siyasa su sake dawowa da wata siga ta masu gaskiya da riƙon amana, alhali ba haka abin yake ba. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
0: To daga jamhuriyar Nijar bara mu koma Chadi, inda muhawara ta sake barkewa tsakanin gwamnati da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam kan batun ƴancin faɗin albarkacin baki ta hanyar shafukan sada zumunta. Muhawarar ta barke bayan da ma'aikatar sadarwa ta zargi yadda ta ce jama'a ke amfani da shafukan sada zumuntar babu tsari, tare ma da sukar lamarin yadda wasu 'yan ƙasar ke amfani da shafukan sada zumuntan wajen cin mutuncin manyan jami'an gwamnati har ma da shugaban ƙasa da kansa. Gazali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahotonsa.
5: A kowace rana ta Allah dai miliyoyin muryoyi ne da bidiyoyi da ma hotuna da ke magana kan maudu'ai daban-daban 'yan ƙasar Chadi ke yadawa a shafukan sada zumunta na zamani a cikin mabambantar ayoyi, inda suke bayyana abubuwan da suke wakana a ƙasarsu da ma ƙasashen duniya. To sai dai a wata fitowa da yayi ministan sadarwa na kasar Chadi Gassim Sharif Mahamat ya nuna damuwa kan abin da ya kira dagwalgwama da ke faruwa a saman shafukan sada zumunta a kasar inda har ma ya kashe di ga waɗanda ke amfani da shafukan sada zumunta a kasar wajen yin abin da ya kira cin mutuncin manyan mutane inda hatta shugaban kasa bai tsira ba sai dai wasu ƴan fafutuka a kasar ta Chadi sun bayyana kalaman ministan sadarwar a matsayin wani sabon yunkuri na neman tawaye ƴancin fadar albarkacin baki a kasar ta Chadi Sustain Termoji dan jarida kuma dan fafutuka a kasar ta Chadi na daga cikin masu irin wannan damuwa
6: La critique fait partie de la démocratie
5: yace sukar ra'ayi na daga cikin ɗabi'un demokradiyya kuma ƴan fafutuka da ƴan farar hula na ba da gagarumar gudunmuwa wajen bayyana ra'ayoyinsu waɗanda ke da matukar tasiri ga daidaita tafiyar demokradiyya da ma rayata to amma zarge-zargen da muke ji ministan sadarwa na yi wa masu amfani da shafukan sada zumunta na zamani tamkar wata barazana ce ga ƴancin faɗar albarkacin baki wanda kuma ƴanci ne da kundin tsarin mulkin ƙasar ta Chadi ya bayar da ma waɗansu dokokin ƙasa da ƙasa waɗanda Chadin ta rattaba hannu a kansu A tsokacin da ministan sadarwar kasar Chadin yayi kan wannan batu na mu'amalar shafukan sada zumunta a kasar ya zargi wasu daga cikin ƴan gwagwarmaya a shafukan sada zumunta da yin magana kan wasu batutuwan da suka jahilta to amma Sutem Birnoji dan jarida kuma dan fafutuka ya ce ba hujja bace da ya kamata gwamnatin ta yi dogaro da ita wajen neman takaita ayyukan shafukan sada zumunta a kasar
6: Le numérique c'est un espace de liberté, un espace d'expression également.
5: Yace tashar yanar gizo, tasha ce ta ƴanci da kuma ƴancin faɗar albarkacin baki. Amma mun lura sannan a hankali, gwamnati na ƙara matakan neman takaice amfani da ita duk da cewa dama tun bayan hawan mulkin shugaba Muhammad Idris Deby Itno, an saka mata wasu wegigguka da suka takure ta. Wannan abin Allah wadai ne, kuma da jin kalaman ministan, an san wani sale-sale ne na neman ƙara tauye ƴancin faɗar albarkacin baki wanda dama ke cikin kunci. Yanzu haka dai duk da matakan da gwamnatoci ke ɗauka na neman sa ido ko takaice hanyoyin amfani shafukan sada zumunta a ƙasashen Afirka da dama waɗannan kafofi na ci gaba da kasancewa hanyoyi waɗanda hatta ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu aikata muggan ayyuka ke amfani da su wajen gudanar da farfagandar ayyukan nasu ba tare da an iya taka musu birki ba.
0: To madalla da wannan rahoton muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye bayan wannan sakon.
7: DW Ra'ayin malamai.
0: Ƙasashen Turai da dama sun fara ɗaukar matakan killace iyakokinsu da Spain bayan kwararar bakin haure akalla 50,000 daga Morocco. Shin ina makomar masu neman mafaka a Turai? Ta yaya kuma matakin zai shafi ƴancin masu yawon bude ido daga Afrika zuwa Turai? Mecece mafita? Waɗannan tambayoyin da ma wasu za mu tattauna a cikin shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako. To a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin siyasa da fatan za a yi sauraro lafiya.
7: DW Duniya mai yayi.
8: Tsawon lokaci da shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya shafi a ƙetare da sunan gajeriyar ziyara ya sake tayar da kace na ce kan lafiyarsa da yadda ya kamata a maye gurbin sa idan ta Allah ta kasance. A daidai lokacin da al'umma ke neman a yi musu ƙarin haske kan halin da yake ciki a birnin Geneva na Switzerland, su kuwa 'yan adawa na neman kotun tsarin mulki ta tabbatar da cewa ya kasa tafiyar da ƙasar domin a maye gurbinsa. Idan kuka biye mu a wannan shirin za ku ji matsayar gwamnati, kuma za mu bambance muku ɗan duma da kabewa game da wannan batu. Bisa jagorancin ni, Muhammad Awal Balarabe.

0: Toma Dalla. A jamhuriyar Niger duk da yake cewa kasar na ikirarin cewa kaso 99 cikin 100 na al'ummarta musulmi ne, to amma ƴan boko da dama ne ke tashi su girma, wasu ma har zuwa ritaya ba tare da sun samu damar yin karatun islamiya ba, ko kuma karatun islamiyar da suka yi bai wuce na cikin cokali ba. To sai dai a shekarun baya-bayan nan sannu a hankali ƴan bokon sun soma sauya tunani, inda a yanzu suka fara dagewa wajen neman ilimin addinin islamin ruwa a Jallo, a cikin makarantu ko a wajen malaman unguwanninsu. Alhaji Ado wani ɗan boko ne da ya yi karatun islama da kuma ke koyar da karatun addinin ga ‘yan uwansa ‘yan boko, ya bayyana dalilin samun wannan sauyin tunani a tsakanin ‘yan bokon a yanzu a ƙasar ta Nijar.
1: Na farko da mutane akwai waɗanda suka yi karatun boko zalla, to wani jahilci na girman kai ya ɗauke su ne ganin cewa to su a matsayinka na babba kamar ba za ka iya zauwa a makaranta ko gaban wani malami waɗanda kai kana ganin shi ko talaka ne ko shi ba kowa ba ne, ka zo ka zauna a matsayinka na kana da ilimin boko ko ka kai wani matsayi, ka zo ka zauna ka ce zai karantar da kai abin da ya shafi addini ko ka san alkur'ani da sauransu. To wannan girman kan ya sa a lokacin mutanen suke ja da baya ba don sanin cewa ba su san mahimmancin shi ba, amma yau da gobe ta sa mutane sai hikima ta zo musu inda aka hassasa irin kamar makarantun mata. Yana ɗaya daga cikin ababen da suka ba sauran mazaje izina na fahimta cewa lallai to shi kenan karatun musuluncin nan komai tsawon shekarunka ba zai hana ka koya ba, saboda za ka iske cikin gidanka, matarka da ‘ya’yanka sun je suna aji, kuma za ka isko a cikin gida ka zo ka iske ita matar taka tana ɗaukan darasi wajen ‘yarta. To wannan ne ya sa suka fahimci cewa to ai ko mu ma kenan a matsayina na babba zan iya koya.
2: Ta sa ja ha.
0: Alhaji Usman mai lakabin Kojo, wani ma'aikacin kamfanin mai ɗan kimanin shekaru 60 a duniya, na daga cikin ‘yan bokon da suka girma cikin wannan matsala ta rashin samun wadataccen ilimin addini, ya kuma bayyana dalilansu na komawa karatun a yanzu.
2: Malam Ghazali, makaranta wannan da muke yi, can har da ciya ne muke yi, ka zo ka karanta Fatiha, Ikhlas, Qul A'udhu, ka har da ce. In aka gwada ma baka san wacce ce. Ko Fatiha baka iya hidda Fatiha da sauransu a cikin littafi, amma yanzu wallahi alhamdulillah.
3: Kamar a baya ba a samu akai karatun bane, menene hana karatu?
2: A baya kai kuma waye lokacin nan kawai bariki suka sa gaba, in an saka boko ba su sa makaranta. Lokacin nan an kaga mutum yana boko yana makaranta uban shi malami ne.
3: Wani irin ci gaba kake ga ka samu a fannin addini tunda ka fara wannan karatu a wannan makaranta da girman ka?
2: A ci gaba na fannin addini ai kuma sai dai ai ma Allah godiya. Tunda kaga yanzu karatun da muke yi, muna karatun ne kuma ana fassara muna manuhohin addini, abinda addini yake so da abinda addini baya so. To kaga ko unhani babban unhani wannan wurin.
0: Malam Al-Mustafa Muhammadu, ɗaya daga cikin matasan malamai ‘yan boko da ke koyar da karatun addinin musulunci a makarantun manya a birnin Yamai, ya yi ƙarin haske kan irin mutanen da suke taimakawa a wannan fanni.
4: Daga cikin waɗanda muke karantarwa, muna da matasa har zuwa lattizawa waɗanda sun maje ritaya, waɗansu suna nan suna zuwa a cikin aiki, dukkaninsu suna dawo.

0: sa muke kokarin mu ci gaba da zama muna koyon wato
1: sanin rahim la uqsim bi hazal balad wa anta hillum bi hazal balad wa wali
2: wannan dattijo tsohon ma'aikacin gwamnati wanda ya ritaya na daga cikin ɗan boko da suka dukufa wajen neman ilimin addinin bayan sun manyanta ya kuma bayyana fa'idar da ke tattare da ilimin addinin da suke samu a yanzu
3: suna Abubakar Alzuma shekara na 72 abin da yasa na koma don tun muna yara mun yi karatu mamaya me ya kai inda abu duk abinmu da muka koya mun mance aikin gwamnati bai samu mu yi karatun addini to yanzu dole da muka yi an tare wannan dole muka koma addini yanzu dole muna karatu kuma yana amfaninmu yana amfanin yaranmu yana amfanin jikokinmu yana amfanin matanmu
2: yanzu da ka koma menene ka fi so ka koya ciki
3: akwai abubuwa da yawa da na koya akwai abubuwa da nake yi da yanzu da na koma addini ban yin su zuciyana na to zuciyana dole ne kuma zuciya akwai lokacin da in kana karatu dole ne kuma akwai abubuwan da zaka bari dole ne ka gyara sallanka dole ka gyara addininka don ka gyaru don iyalinku su gyaru abun da basu iya ba kana aikowa musu bala
2: yanzu baba baka ganin ka girma koma makaranta ba damuwa bane
3: a ba damuwa ne ba addini aka ce wa ko shekaru 100 gare ka addini wurin ka koma ba asara ne ba ka gyara duniya ka gyara lahira
2: su ma dai mata ɗan boko ba a bar su baya ba a cikin wannan yayi na komawa neman ilimin addinin islama a kasar ta Niger bayan sun manyanta Madam Jibril Fatiju Bo wata yar jarida a birnin Yamai na daga cikin matan da suka dage neman ilimin addinin Islamar bayan sun yi aure har sun fara tare iyali.
4: Lalle da mun yi makaranta amma yanzu da muka girma mun kai army mun ka koma a yin makaranta don mu san abubuwan da ya kamata a sani cikin addini kuma da ɗiyanmu da za su tashi yanzu don saboda tarbiyyar yara na kar a zo wata rana yaro ya doki littafi ya zo ya ce mama ga ya mini nan ga ni kuma ban iya ba kenan wannan duka bai yi ba kun gani kenan ya kamata mu da kanmu mu tai mu koya mu san hadisai mu san karatun tun kasa alfabe duka mu koya he mu zo mu koya ma ɗiyanmu na cikin gida a gida kuma mu tura su a makaranta
2: yanzu da kike koma makaranta tun daga ina kika koma karatunki da midami kike koya
4: to da muka koma makaranta haka ne sai an maida ka har baya tun daga babbako akwai maka abatasa akwai maka hadisai haka iya karanta da kanka kai ma ka iya literary ka iya gamawa ka karanta da kanka
2: yanzu in kin bude littafi kina iya karantawa
4: yanzu dai in na bude littafi na gode ma Allah masha Allah ina iya karantawa kuma ina iya rubutawa kuma
5: min sharu ma halak min sharu ma halak wa min sharu gasikin iza waqaf wa min sharu gasikin
2: Malam Al-Mustafa Muhammadu ɗaya daga cikin malaman makarantun koyar da ilimin addini ga ɗan boko a birnin Niamey ya ce ba ƙaramin tasiri ba wannan karatu da ɗan bokon ke yi yake yi musu wajen gyara musu ayyukan ibadunsu.
0: Banda Alƙur'ani akwai abu mai muhimmanci a cikin rayuwarmu shine sallah. Rayuwar musulmi abu ɗaya biyu guda har biyar a wuni kana yi. Babu abin da ya kai sallar nan muhimmanci to dana daga cikin abin da muke kokari a kyau mu gyara yadda zaka samu ka samu natsuwa a cikin sallah yadda zaka kai sallar ka da kyau kai rukun ka da kyau yadda dai zaka alhamdulillah a yanzu ka duba duk yawanci sallah yi ne muke haka naga ana yi kamar ayatan nasu haka mutane suke amma da kadan zaka samu wanda a makaranta na koya gaban malami na koya to a yanzu tana daga cikin abubuwan da ake kokari tsayar musu da su sallan nan tasu ta yi kyau kenan akwai fikihu kuma akwai tauhidi shine kokarin yadda za a yi a gyara alaka bawa da Allah
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم
2: to ba sauraro da haka ne shirin taba kalashin na wannan karo ya kammala naku Gazali Abdu Tasawa da shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya

To madalla. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Salisu Ma'azu Tingan Magajiya. Yace a yau na shigo wannan fili ne domin yin tsokaci akan halin da ƙasa ta Najeriya take ciki akan tsaro. Mu dai mun gaji da gafara sa ba mu ga ƙaho ba. Tunda har yanzu ƴan ta'addan nan suna nan suna cin karansu ba babbaka a arewa maso yamma, musamman jahata ta Neja. Dan wallahi babu ranar da ba sa fitowa, suna kwasan mutane manoma. Idan har da gaske gwamnati take yi, ya kamata wannan ta'addancin ya zo ƙarshe. Dan wallahi akwai ranar ƙin dillanci. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Sunusu Maɗattai da Magaram da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Induka Zawai. Suka ce hakika matakan da kasashen kungiyar ECOWAS da IAEA suka fara dauka na tattaunawa don dawo da hulɗar da za ta samar da haɗin gwiwa a ɓangaren yaƙi da matsalar tsaro a tsakaninsu abin a yaba ne, domin ƙalubalen tsaro mai matuƙar sarƙaƙiya da ke addabar yammacin Afirka na buƙatar ƙarfafa haɗin gwiwa daga kowa da kowa a matakin yankin. Don haka muna fatan hakan su ya cimma ruwa. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya ƙara haɗa kawunan dukkanin shugabannin ƙasashenmu na Afirka, ko mun samu zaman lafiya da wadata mai ɗorewa. Sai wasiƙa Haddabi mai kwamfuta mai yama. Ya ce a yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in miƙa saƙon kira zuwa ga shugabannin da muka zaɓe su domin su wakilce mu a matakin sanatoci da kuma majalisar tarayya, musamman ma waɗanda suka yi amfani da kuɗi domin sake tsayar da su a matsayin 'yan takara a zaɓe mai zuwa. Shin wai kuma suna tunanin mu al'umma arewa za mu sake zaɓar su a matsayinsu don su wakilce mu a zaɓe na shekara ta 2027? To maganar gaskiya, bana ba za mu yi amfani da kuɗi ko taliya ba. Za mu yi cancanta insha Allahu domin canza barar gurbin shugabanni. Sai wasiƙa Isu Sulaiman Maɗattai da Jafar ɗan gwamna. Suka ce DW Hausa, don Allah ku miƙa mana saƙonmu zuwa ga 'yan ƙasarmu Nijar, da ya kamata ku ƙara haɗa kawunanku dangane da zamantakewar da muke ciki na rayuwa wajen tallafa masu ƙaramin ƙarfi wanda za ka gansu mabuƙata a ko'ina suna neman taimako a cikin kasuwanni da masallatai da tashoshi da ma cikin gari. To Allah ya ba mu abin da za mu taimaki masu neman taimako a duk inda suke. Sai wasiƙar Babaye Gambatumniya da Salisu Vandam da Magaram. Suka ce a daidai lokacin da zaɓe ke ƙaratowa a tarayyar Najeriya, muna kira zuwa ga talakawa da ya kamata su yi karatun tanitsu don kaucewa zaɓen tumin dare, ganin yadda a wannan lokacin talakawa ke fama da tsadar rayuwa, ga matsalar tsaro da dai sauransu. Don haka muke kiransu da su zaɓi cancanta

0: da waɗannan wasiƙuna kuma ka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmuwa har shirin ya zo gare ku, Zainab Bilyaminu Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: Madalla muna kuma tare da Zainab Bilyaminu domin kuwa ba ta yi nisa ba, za ta dora daga inda ta tsaya. Malama Zainab, barka da warhaka.
2: Barka dai da aiki.
1: Yawwa, kin ta turo mana ra'ayoyin jama'a akan rahotanninmu, da ina za mu fara?
2: Ai, da gaske, ai wannan labari mai daɗi na shakar iska da wasu mutane kenan
1: da hannun yan bindiga.
2: Haka, ai labari mai daɗi sosai.
1: Sosai kuwa, sosai.
2: To akwai ra'ayi da muka samu wato ta hannun Babaye Gambatumniya da Salisu Vandam da Magaram da Iliyasu Tumanfilinge, suka ce mun ji daɗin sakin mutane kusan 176 da aka sace a jihar Kwara. Muna fatan gwamnatin Najeriya za ta duba sauran al'umma da suke hannun yan bindiga su ma do cikin Najeriya. Sai Yunusa Tankwabani Mbaka ya ce tabbas sun shaki iskar ƴanci. Muna yi wa Allah godiya cikin waɗannan mutane da aka sako. Akwai yaran ƴan uwanmu a ciki, muna kuma roƙon Allah ya sa sun wato su dawo gida cikin ƙoshin lafiya.
1: To amin.
2: Masha Allah. To kin ga su wannan ma hadda ina gani na gida kenan,
1: wato a'a da yake bayan an sake su din iyayen nasu ba su samu damar ganin su ba har ya wannan lokacin.
2: Shine ya ce suna dai fatan yaran su cikin gida cikin iyali lafiya. To akwai Nabima Abdullahi tsohuwar Mada, ya ce dawowa da mutane da aka yi da su daga hannun masu garkuwa da mutane a jihar Kwara abin ayaba ne, ganin cewa jami'an tsaro suna cikin aiki ba dare ba rana domin su ga an samu zaman lafiya a Najeriya. Fatanmu Allah ya ƙara ba mu kariya da ɗorewar zaman lafiya. To sai mu ce amin. Akwai Malam Ango, malamin makaranta, ya ce muna ta yi 'yan uwan mutanen da aka dawo da su daga hannun masu garkuwar da mutane a jihar Kwara murna ta kubuto da 'yan uwansu da aka yi. Allah ya kiyaye faruwar hakan a nan gaba.
1: To amin.
2: Sai Lawal Bin Hambali MK ɗan Silba Sokoto tare da Jamilu Musa Sabon Layi, suka ce muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro a tarayyar Najeriya baki ɗaya.
1: To a gurguje saboda yawa, in ce mu je wani batun ba?
2: Haka, to bari mu je jamhuriyar Nijar. Akwai ra'ayi da muka samu ta hannun Iliyasu Tumanfilinge, ya ce gaskiya wannan babbar barazana ce ga cigaban ƙasashenmu na Afirka, wato batun cin hanci da rashawa. Don haka ya kamata hukumomi su ƙara matsa ƙaimi wajen yaƙar cin hanci da rashawa a faɗin ƙasashenmu na Afirka. Sai Abubakar Kawo Girgiri ya ce cin hanci da rashawa a ƙasashenmu na Afirka ya zama ruwan dare, don haka ba mu yi mamakin rahoton da hukumar Koldef da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a jamhuriyar Nijar ta fitar ba.
1: To muje ɗaya batun mana na rundunar sojin Najeriya da za ta buɗe wata rundunar tsaro ko da guda biyu ne, ki karanto sai mu ƙarƙare.
2: To shikenan. Akwai Jikamani Dingas daga jamhuriyar Nijar, ya ce tabbas abinda hedikwatar rundunar sojojin Najeriya ta yi na buɗe sabon reshen rundunar a jihar Borno domin a jihar Benue domin ƙarfafa tsaro, hakan abin ayaba ne matuƙa. Allah kuma ya sa kwalliya ta biya kuɗin soso da sabulu.
1: To amin.
2: Kabir Kwangila Flyover Zaria ya ce buɗe sabon reshen rundunar sojin Najeriya a jihar Benue domin ƙarfafa tsaro. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu, kuma Allah ya sa haƙarsu ta cimma ruwa. Allah ya kawo ƙarshen tarin matsalolin rashin tsaro da ya yi wa ƙasarmu Najeriya ka tutu.
1: To amin, amin. Muna godiya sosai Malama Zainab. Kuma wanda suke bin mu kai tsaye, akwai su Faruk Umar Faruk, Alhaji Umar Foreba Gashuwa, akwai Iliyas Tuman Filinge, akwai Murtala M Hamza, akwai Sani Adawu Alaska Tsatsun Burum da dai sauransu. Muna godiya sosai. Yanzu lokaci ne da za mu yi wa yawarin Saliu Adamu Usman domin sauraron labaran duniya zagaye na biyu.
3: DW Labarun duniya. Agalla sojojin gwamnatin Yemen 30 ne suka mutu a hare-haren da mayakan Houthi suka kai kan sansanonin soji a lardunan Marib da Hadramaut. Wasu majiyoyin gwamnatin kasar ce suka bayyana hakan a yau Alhamis a wani lamari na tashin hankali da ya samu kasar. Majiyoyin sun kara da cewa ana sa ran adadin wadanda suka mutu zai iya karuwa saboda akwai sojoji da dama da suka jikkata a hare-haren. An shafe sama da shekara 10 ana rikici a Yemen inda maya gan Houthi ke fafatawa da gwamnatin kasar da kungiyoyin kawance da wasu kasashen yammacin duniya ke marawa baya. Ministocin harkokin wajen kasashen Turkiya da Saudiya da hadaddiyar daular Larabawa sun yi kakkausar suka kan abin da suka kira ci gaba da take dokokin kasa da Isra'ila ke yi a zirin Gaza. A wata sanarwa ta hadin gwiwa da kasashen da suka hada da Qatar da Masar da Pakistan da Indonesia da kuma Jordan suka fitar a dazun nan suka ce sun yi tir da Isra'ilar. Sanarwar ta kuma yi Allah wadai da hare-haren da Tel Aviv ke kaiwa a kan asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya da lalata kayayyakin more rayuwa na fararen hula har ma da ci gaba da kashe fararen hular a zirin na Gaza. Wannan sanarwar ta zo ne yayin da kasashen duniya ke ci gaba da matsin lamba ga Isra'ila don ta tsagaita wuta a Gazar da kuma ba da damar isar da kayan agaji ga fararen hula. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya fada a yau Alhamis cewa sojojin kasarsa sun kai sabbin hare-hare cikin dare kan cibiyoyin sarrafa man fetur a can tsakiyar Russia a wani yunkuri na ci gaba da raunana Moscow da kuma kunyata gwamnatin Kremlin. Hare-haren da Ukraine ke kaiwa akai-akai sun haddasa karancin man fetur a wasu sassan Russia tare da tayar da hankalin mazauna kasar. A lokaci guda kuma Ukrainiyawa na ci gaba da fuskantar hare-haren makamai masu linzami da jiragen yaƙi marasa matuƙa daga Rasha. A yankin Kyiv an ayyana ranar Alhamis a matsayin ranar zaman makoki bayan wani hari da Rasha ta kai da makamai masu linzami da jiragen yaƙi marasa matuƙa ya kashe mutane 17 a ranar Laraba. Lamarin ya ƙara ƙarfafa ƙoƙarin da Ukraine ke yi da ma har wato har ma da ƙawayenta na neman na kaddamar da sabbin hare-hare da kuma ci gaba da tarauna na ƙarfin da Rasha ke nunawa. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW. Hukumomi sun ci gaba da dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a wani titin saukar jirage na birnin Leipzig da ke nan Jamus a yau Alhamis. Matakin ya biyo bayan gano wani jirgin sama ne mara matuki dauke da abun fashewa, lamarin da ya haddasa fargaba ta tsaro. Sai dai jiragen sama na ci gaba da sauka da tashi a sauran titunan Imbanda wanda aka rufe yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da bincike. Majiyoyin tsaro sun ce an gano jirgin mara matuki dauke da abun fashewa a daren Talata a kusa da wani jirgin dakon kaya na Antonov na kasar Ukraine. To a yau Alhamis ne shugaban kasar Kamaru Paul Biya ke cika watanni biyu a kasashen ƙetare, lamarin da ya ƙara tayar da ƙura kan lafiyarsa. Tuni dai masu suka suka fara nuna yiwuwar samun gibi a shugabancin kasar. Paul Biya, wanda shi ne shugaban kasa mafi tsufa a duniya kuma yake mulkin Kamaru tun a shekarar 1982, ya fara wa'adinsa na takwas ne bayan lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan Nuwamban bara. Sakamakon zaben ya haddasa kuce a ciki da wajen Kamaru, ganin rawar da madugun adawa Isa Chiroma Bakari ya taka wajen hamayya da Biya. Sai dai shugaban mai shekaru 93 ya bar kasar a ranar 9 ga Yuni domin abinda ofishinsa ya bayyana a matsayin gajeriyar ziyara ta kashin kai zuwa Turai, amma tafiyar ta zama ɗaya daga cikin mafi tsawo da yayi a kasashen waje. To masu sauraro, ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: Tun ga shida Saliu Adamu Usman da ya fassara ya karanto mana labarin, wanda ma da shine zamu nade tabarmar shirin namu na wannan zango baki daya, sai kuma da yamma idan Allah ya kai mu. A madadin editing da ya tsara shirin kamar yanda kuka saurara, Sulaiman Babayo, sai kuma Zainab Bilyaminu Abdullahi da ta karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyin ku, da ma sauran abokan aiki da suka bada gudunmawa. Sunana Khadija Ahmad Rufai, nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu daga birnin Bonn na tarayyar Jamus nake farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za mu je Ghana domin jin yadda a ƙasar a yau ake gudanar da addu'o'in haɗaka na addinai don tuna wasu jami'an gwamnati, sojoji da ma 'yan siyasa wanda ajali ya ritsa da rayukansu a haɗarin jirgi mai saukar ungulu. A Najeriya kuwa mako guda da zaben gwamnan jihar Osun da ke kudu maso yammacin Najeriya. Ana ta nuna damuwa kan yiwuwar samun sahihin zaɓe cikin jihar bayan takaddama kan dakatar da kuɗaɗen ƙananan hukumomin jihar. Wannan ne ma zai kasance jigon shirin. Za kuma mu je gabas ta tsakiya don jin yadda ƙasar Jordan ta karɓi bakuncin taron gaggawa na ministocin harkokin wajen ƙasashen Larabawa da na Musulmi a birnin Amman. Waɗannan da ma wasu ƙarin rahotannin za su zo muku bayan Salihu Adamu Usman ya gabatar da labarin duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Wata fashewa ta halaka mutane da dama a Siriya. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya fusata kallu gudun wutan da Rasha da Ukraine ke yi wa juna. Kotu a Senegal ta ɗaure 'yan TikTok uku bisa zagin shugaban ƙasa. Mutane da dama sun mutu wasu kuwa sun jikkata sakamakon wata fashewa da ta auku a wani yanki da ke wajen babban birnin Siriya Damascus. Gidan talabijin na gwamnatin kasar Akhbariya TV ne ya rawaito faruwar hakan a yau Alhamis. Wata majiya daga hukumomin tsaro ta shaidawa tashar cewa bayanan farko sun nuna wani abun fashewa ne ya haddasa wannan al'amari a birnin Jarmana. An dai dasa abun fashewar a cikin wata mota a gefen titi kafin lokacin da abin ya faru. Hukumomi na ci gaba da gudanar da bincike domin gano waɗanda ke da hannu a lamarin da kuma tantance adadin waɗanda abin ya shafa. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira a ranar Alhamis da a dakatar da hare-hare da ake kaiwa yankunan fararen hula a Rasha da Ukraine. Hare-haren sun yi sanadin mutuwar mutane da dama yayin da ɓangarorin biyu ke ƙara yawan hare-harensu ga juna. A wannan makon wani hari da Rasha ta kai ya kashe aƙalla mutane 17 tare da jikkata wasu da dama a Kyiv da ke wato da yankunan da ke kewaye da birnin. A lokaci guda kuma mutane da dama sun mutu sakamakon hare-haren jiragen sama marasa matuƙa da Ukraine ta kai kan Rasha. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin fararen hula da suka mutu a wannan rikicin ya ƙaru a shekarar 2026 yayin da yaƙin da aka shafe sama da shekara huɗu ana gwabzawa ke ci gaba da ƙazanta. Babban mai shigar da ƙara na gwamnatin tarayyar Jamus ya bayyana a yau Alhamis cewa jirgin sama mara matuƙi da aka gano a harabar filin jirgin saman birnin Leipzig na ɗauke da abubuwan fashewa da ƙwararru suka haɗa. Jami'in ya ce za a fara bincike kan abin da ya kira gagarumin hari. Babban mai gabatar da ƙarar ya ce ya karɓi binciken daga masu gabatar da ƙara na yankin Dresden da ke gabashin Jamus, waɗanda ke da hurumin gudanar da bincike kan lamarin da ya faru a filin jirgin sama na Leipzig inda aka gano abun fashewar a daren Talata. A cikin wata sanarwa ofishin ya ce wannan babban hari ne da aka kai kan muhimman ababen more rayuwa da sufuri da kuma jigilar kayayyaki na Jamus. Sanarwar ta ƙara da cewa jirgi mara matuƙin ya kasance barazana ga tsaron cikin gida. To labaran na zuwa muku ne daga nan Jamus ɗin. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Turai UEFA ta ce tana kan bakanta game da barazanar ƙauracewa dukkan gasannin FIFA duk da cewa FIFA ta nemi afuwa kan shirin sayar da hannun jari a gasar kofin duniya. A cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Alhamis, UEFA ta sake jaddada cewa cikinta ya yi sanyi kan shugabancin ko kuma kan shugaban FIFA Gianni Infantino kuma ba ta da ƙwarin gwiwa a kansa. Sanarwar ta ce ƙungiyoyin da ke ƙarƙashin UEFA sun bayyana cewa akwai sharuɗa guda biyu kafin su janye matakin ƙauracewa gasar FIFA. Na farko dole ne a janye shirin sayar da hannayen jari na gasannin ƙwallon ƙafa. Na biyu kuma dole ne a bada tabbacin cewa ba za a sake yunkurin lalata martabar gasanni ta wannan hanyar ba. A wani sabon koma baya ga Infantino, ƙungiyar ƙwadago ta 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta duniya ta zarge shi da amfani da kujerarsa ta yadda bai dace ba. Wata kotu a Senegal ta yankewa wasu fitattun ƴan TikTok hukuncin zaman gidan yari tare da biyan tara saboda zagin shugaban ƙasa, kamar yadda lauyan su ya bayyana a cikin wani bidiyo da aka wallafa a shafin Facebook. Masu suka sun ce wannan matakin barazana ce ga ƴancin fadar albarkacin baki a ƙasar ta yammacin Afrika, ɗaya daga cikin waɗanda aka yankewa hukuncin Mandombe Diop, wanda aka fi sani da Laminu Daru, zai zauna a gidan yari na watanni uku. Mutanen uku suna aiki ne a ko kuma da tashar sadarwa ta internet mai suna Final Digital, wadda ke samar da shirye-shiryen da wasu ke ganin suna nuna goyon baya ga tsohon Prime Minister Senegal Usman Sonko, kuma shugaban jam'iyyar PASTEF. A kwanakin baya ne Sonko ya rabu da tsohon abokin siyasarsa shugaba Basiru Jomaye Faye, wanda ya kaddamar da sabuwar jam'iyyarsa a watan da ya gabata, ko a watan haka, a cewar bayanin da Final Digital ta wallafa a shafinta na Facebook. Manufarta ita ce tallata ayyukan gwamnati da kuma na kamfanonin masu zaman kansu a ƙasar ta Senegal. To ma sauraro ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: To an gaishe da Salihu Adamu Usman dauke da labaran.
0: DW harkokin yau.
1: To a harkokin namu na yau za mu je jihar Lagos a tarayyar Najeriya domin jin yadda kungiyar hadaka ta wato jami'oi a Lagos mallakar gwamnati suka lashi takobin daukar matakin tafiya yajin aiki matakar aka gaza tabbatar da yarjejeniyar da aka sanya wa hannu tun a shekarar bara na inganta albashin malaman. Muna ma tafe da rahoto kan yadda al'umma a jamhuriyar Niger ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su bayan gabatar da rahoton kungiyar Coldef mai kula da dukiyar ƙasa. Muna kuma tafe da wasu shirye-shirye bayan waɗannan rahotanni. Amma yanzu bara mu fara da batun siyasa a Najeriya a matsayin jigon shirin. Mako guda da zaben gwamnan jihar Osun da ke kudu maso yammacin Najeriya, ana ta nuna damuwa kan yiwuwar samun sahihin zaɓe cikin jihar. Cikin makonni biyun da suka gabata da jam'iyyar Accord Party da ke mulki cikin jihar na zargin ƙoƙarin nuna ƙarfi daga gwamnatin tarayya da wato da jam'iyyar APC mai mulki, abinda ka iya kaiwa ga rufe asusun ajiyar jihar bayan kame sakataren gwamnatin jihar da ma gomman magoya bayan jam'iyyar da jami'an tsaro suka yi. Wakilinmu da ke Abuja Ubala Musa ya aiko mana da wannan rahoton.
3: Izuwa ranar yau dai sai da take ga shugaban tarayyar Najeriya Bola Tinubu tsohon baki da bada umarnin buɗe asusun ajiya na jihar Osun din da nufin kauce wa ƙaruwar ta martanin ƙasa bisa sabon rikicin na siyasa. Mako guda da zaben gwamnan jihar dai ana kallon ta a zirin gemu da ake wa kallon ƙoƙari na murɗa wuya gwamnatin jihar da ke da burin ɗora zuwa gaba. Osun din da ke zama mahaifar ta shugaba Tinubu dai na ƙarƙashin ino jam'iyyar Accord Party ta adawa, abin kuma da daga dukkanin alamu ke so sarai cikin gidan na tsintsiya ake kallancin fuska cikin jihar ta shugaban ƙasa amma a cikin ikon na adawa. Cikin tsohon makonni biyu da suka shuɗe dai an kalli kamar sakatare na gwamnatin jihar tare da kamar dama cikin 'ya'yan jam'iyyar ta Accord. To sai dai kuma ƙwararruwa cikin rikicin da yi na zaman rufe asusun ajiya na jihar a ɓangare na hukumar AFCC mai yaƙi da halasta haramu. Oluwole Rashid da na zaman kakaki na gwamnan jihar ta Osun kuma ya ce abin da ke faruwa cikin jihar ya fi kama da ƙoƙarin murɗa wuya na siyasa a maimakon batun hanci da hukumar ke kirari.
4: What is happening is alarming. It's not just
3: abinda ke faruwa yana tada hankali. Ba kai amfani da matakan tarayya wajen kame da cin zarafi da tsoratarwa da kai hari wajen 'ya'yan jam'iyyar mai mulki a jiha ba. Ana cigaba da kamewa da makisan 'ya'yan jam'iyyar mu. Yanzu a ranar yau dai muna da sama da 'ya'yan jam'iyyar mu 65 a ofisoshin 'yan sanda da aka kama su kuma kan lauyoyin su ganin su. Mu mun sha alwashin zaɓe na sahihi. Abinda muke neman duniya ta yi shine ta tina sa jami'an tsaron tarayyar Najeriya su kyara al'umma Osun su yi zaɓe ba tare da tsoro ko cin zarafi ko kuma a kashe su ba.
4: Without harassment, without killings.
3: A ranar 15 ga watan nan ne dai jam'iyyun guda biyu da ma wasu da yawa su shirin sake kalawa a cikin neman ikon gwamnatin jihar a nan gaba. Kuma APC na da babban fatan sake mai da jihar zuwa gidan jam'iyyar bayan asarar ta faru shekaru huɗu baya. Yusuf Dinga da yana zaman kakaki na shugaban jam'iyyar APC na ƙasa.
5: Wannan kukan da kaga gwamnan jihar Osun din Senator Adeleke yana yi ya saba da shi ba sabon abu bane. In ka tuna tun farko ma wancan zaben nasa yayi wannan kukan. To amma kuma aka kauda ido aka bar shi yayin da yake so. Ina kake lokacin da gwamnan jihar Edo ya fito ya ce duk zaman su da suke da taron gwamnoni gwamnan Osun Adeleke baya zuwa amma yafi kowa zuwa rawa wanda zai tashi daga nan ya tafi har Chicago ko ya tafi har London su je domin gudanar da taron rawa. Sannan mai yawan waɗannan mutanen haka suke kamar yan kokowa tun ba a shiga ba sun fara zargin alƙalin cewa ba a yi musu adalci ba. Ba yadda za a yi a yi ma gudun zaɓe inda mutum bai da goyon ba.
3: Kuma cikin shirin da ta kawo tsakanin masu takama da iko a ƙasa da ƴan gidan rawan da ke iko cikin jihar Osun dai. Abin da ke faruwa cikin Osun din na akin saƙo da ke da munin gaskiya cikin fagen siyasar tarayyar Najeriya a halin yanzu. Can cikin gidan tarihi da ya gwargwaji cikin gidan siyasa na ƙasar kan ƙare tare da sakamakon da ke da munin gaske. Kuma ko yanzu kuma a tunanin Faruk Bibi Faruk da ke sharhi cikin batun na siyasa, Najeriya tana ganin da ma a sabon yanayin.
6: Ba jama'a ba ne demokuraɗiyar Najeriya, ba ƙuri'u ba ne demokuraɗiyar Najeriya. Ita yanzu demokuraɗiyar Najeriya ta tabbata a kan waye ya fi kuɗi, waye da 'yan sanda, ayan Oshin ma duk wuraren da ake tunanin za a zo a yi zaɓe nan da watanni kaɗan, wannan su ne matakan da za su yi tasiri a kai. To kaga demokuraɗiyar Najeriya ta fita da zama demokuraɗiyar jama'a, ta zama demokuraɗiyar ƙwace.
3: An dai wata gana wata wayar tarho alƙalin shugaba Bola Tinubu da gwamnan jihar Ademola Ade da ke da ranar yau ɗin nan. Duk a ƙoƙari na kwantar da hankula cikin jihar da ma a wajenta. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To a kan batun siyasar jihar Osun din dai an kwana biyu ana takaddama kan dakatar da kudaden kananan hukumomin jihar. Shin hakikanin abin da aka dakatar shine kudin gwamnatin jihar ko kuma na kananan hukumomi? Kuma me ya jawo hakan? Wannan tambaya ita ce wadda na fara yi wa Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin kimiyyar siyasar da ke koyarwa a Jami'ar Kaduna.
7: Bayanin da hukumar FCC ta yi shine ta ce ta gano cewa ana ta fitar da wasu manyan kuɗaɗe, ana biya wasu kamfanoni da wasu mutane masu zaman kansu. Abin da ya sa kenan ta ɗauki wannan mataki na rufe babban asusun gwamnatin jiha. To idan kuma aka ce an rufe asusun jiha, to ai dai abin da wannan yake nuni shi ne ayyuka na yau da kullum za su dakata. Ita kuma gwamnati dama abin da take magana zargin da martanin da suka mayar shi ne babu wani abu mai kama da haka. Abin da kawai suke tsoro shine suna jin tsoron zaben da za a yi, saboda haka suna ganin waɗannan wasu matakai ne da gwamnatin tarayya take ɗauka domin tabbatar da rugujewar gwamnatin jiha, yayin da kuma idan zaɓe ya zo ba za ta yi wani katabus a zaben ba.
1: Kuma gwamnatin tarayya ta ce tana bin hukuncin kotu, amma gwamnatin Osun da wasu 'yan siyasa na ganin matakin na da alaƙa da siyasa. To a matsayinka na masani, shin wannan rikici ya fi kama da batun doka ne ko kuwa na siyasa?
7: Ai, idan ba rami mai kawo rami. Magana ta gaskiya shine zazzafar rikimar siyasa ce da adawa da ke wakana a siyasar jihar Osun, wanda kuma jama'a da yawa masharanta suna ƙara kira ga hukumomi akan a yi taka tsantsan, saboda irin alamu da ke daban tsoro na ainihin karewan tsarin dokoki da tsaro. Saboda haka ni ina ganin siyasa ce. Gwamnan jihar ya yi wata magana na cewa gwamnatin tarayya ta kada ta manta da abubuwan da suka riga faruwa a rikicin siyasar da suka faru a jamhuriya ta biyu.
1: Wasu na kwatanta wannan lokaci ma da lokacin da tsohon shugaba Olusegun Obasanjo ya hana sakin wasu kuɗaɗe ga gwamnatin Lagos lokacin Bola Tinubu yana gwamna. Shin akwai kamanceceniya tsakanin abubuwan guda biyu ko kuwa yanayin ya bambanta?
7: Akwai wasu masu nazari da suke wannan bayani cewa abin ya yi kusan daidai da abin da ya faru, tunda ai akwai matsala tsakanin ƙananan hukumomi da ke 'yan jam'iyyar APC ne wanda suke mulkin jiha da kuma gwamnatin jiha. Illa iyaka dai ya kamata a ce kowane ɓangare ya tsaya ya fahimci din yanda tarihin ya kasance. Ai duk da abin da Obasanjo ya ma tsohon shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a lokacin yana gwamna, ai bai hana dai Tinubu ya ci gaba da mulkin jihar Lagos ba.
1: To a baya ka yi maganar batun APC, ko wasu na zargin APC da ƙoƙarin karɓe jihar ta wata hanya. Shin akwai hujojin da ke goyon bayan wannan zargi ko kuwa zargi ne na siyasa kawai?
7: To tunda ba a yi zaɓe ba, aka ga alamun cewa jam'iyyar APC da hukumar zaɓe sun murɗe zaɓen, ya da APC ta samu nasara, ba za a ce zargi ne na gaskiya ba. Amma dai rawan da hukumomin tsaro musamman hukumar 'yan sanda ta jiha take takawa da irin zarge-zargen da gwamnatin jiha take yi, to alamu ne da ke gaskanta wasu daga cikin waɗannan zarge-zarge. Idan al'amarin ya ƙara kazancewa kafin zaɓe, to zai wahala a samu halacci a sakamakon zaɓen, domin abin da za a riƙa la'akari da shi shine kusan ƙila an yi ƙarfa-ƙarfa, an yi amfani da madafan iko wajen tusasa jama'a, ko dai a sai ƙuri'arsu ko kuma a murɗa abin da suka zaɓa.
1: To a takaice me ya kamata bangarorin BC domin a warware shi wannan rikicin?
7: Bangarorin na ya kamata bangaren gwamnatin jiha idan da dai suna tutiya cewa suna da jama'a kamata yayin su nisantar da gwamnati nisantar da kanta daga amfani da ƴan daba masu tada tarzoma wajen tabbatar da samun nasarar ta. Ita kuma gwamnatin tarayya dole ne ta san cewa duk duniya an sa ido a yanda za ta gudanar da wannan zabe tun daga rawan da hukumomin tsaro musamman ƴan sanda da hukumar zabe ta ƙasa za su taka. Ai wanda duk yake jin yana da jama'a to ya kamata ya zo ya baje farin jinin nashi a bar jama'a su yanke hukunci.
1: Tattaunawar mu kenan da Farfesa Tukur Abdulkadir masanin kimiyyar siyasa da ke koyarwa a Jami'ar Kaduna kuma ƙarshen jigon kenan. To har yanzu da muna tarayyar Najeriya inda kungiyar hadaka ta jami'o'in Lagos mallakar gwamnati suka lashe takobin daukar matakin yajin aiki matakar gwamnati ta gaza tabbatar da yarjejeniyar da aka sanya wa hannu tun a shekarar bara na inganta albashin malaman matakin da ya biyo bayan tattaunawa a tsakanin makarantun uku mallakar gwamnatin jihar ta Lagos malaman dai sun ce kin biyan kudaden tamkar karan tsaye ne ga neman ilimi a jihar da ma ƙasa baki daya suna kuma kokawa da tarin harajin da fin karfin albashin su daga Lagos wakilin mu Mansur Bala Bello ya aika mana da rahoto.
8: Taron manema labaru bisa wannan hali da suke ciki shugaban gungun hadakar Dr. Edushola Isebe ya kwatanta albashin professor da cewa suna karbar albashi kasa da na shugabannin makarantun secondary wato principals. Ya dai fito fili karara yana cewa shugabannin makarantun kan karbi kusan naira 1800 a yayin da professor ke samun kasa da haka. Isebe dai ya ce a duk lokacin da suka karbi albashi sukan fitar da kusan naira 1000 da sunan haraji.
9: If other states could implement these agreements,
8: wasu jihohin sun amince da aiwatar da wannan tsari to me yasa Lagos take tafiyar kaguwa da kamfanoni da take da su da cibiyoyin shakatawa na samun kuɗi? Kasancewar Lagos ta zama tamkar abin misali ga ƙasa. Mr. Yinka Badebo shugaban ɗalibai ne na jami'o'i a tarayyar Najeriya ya tunasar da 'yan Najeriya da malamai matsayin ilimi a ƙasa.
10: We believe that the problem in the educational sector in Nigeria today.
8: Ina ra'ayin cewa yadda bangaren ilimi ya samu tangarɗa dole a bi a hankali ba tare da gaggawa ba domin aikata hakan ka jefa fannin ilimin cikin wani rudani fiye da yadda ake a baya.
10: The whole system will crash land again and the collapse will be more monumental than what we have before.
8: Professor Umar Saje ya fito daga Sulalamide University to koyaya take kasancewa da aiwatar da wannan tsari na biyan malaman bisa cimma yarjejeniyar shekarar bara. Ga dai abinda Professor Saje yake faɗa.
11: Mu a bangaren mu wato bangaren kungiyar malamai an yi kokari na abinda za a yi. An kawo duwasu hujjoji wanda suka fito daga bangaren kungiya ta ƙasa na tattaunawa da kuma yarjejeniya da aka shiga tsakanin gwamnatin tarayya da jami'o'in ƙasa. Takardu da muka kawo nan jami'ar Sulalamide an zauna a kansu a matakai daban-daban. To mu anan a yanzu haka dai kusan duk abubuwan da shawara ta nuna shine anan jami'a an ɗauki mataki kuma an ba da takardu kuma ita kungiyar council ta zauna a kan wannan abubuwa namu kuma an mika wa gwamnati. Kuma muna fata insha Allah gwamnati za ta aiki a kai domin kwanan nan ma su kungiyar malaman ta an samu yin tattaunawa da shi shugaban ma'aikatan jiha head of service kuma bisa dukkan alama akwai in Allah da alkhairi a cikin tattaunawar kuma abinda zai biyo baya gaba ɗaya muna fatan alkhairi ne.
8: Dr. Adeshola Sebe ya ƙara kira da babban murya da gwamnatin Lagos da ta sanya halin ya kamata tun kafin su zare takobinsu daga kube. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Nigeria.
1: To idan muka bar tarayyar Najeriya kuma a jamhuriyar Niger ɗan ƙasar ne ke tufa albarkacin bakin su bayan wani rahoto na shekara-shekara da hukumar kula da tattaro dukiyar ƙasa da aka handa Mita Kollef ta gabatar ga shugaban ƙasa inda ta ce ya zuwa yanzu ta karbi kimanin miliyan 74 da kuma kadarori masu tarin yawa ba tare da an hukunta kowa akan hakan ba wakilin mu na Yamai Salisu Bukari ya hada mana rahoto akai
12: hukumar ta Kollef da yake fafutukar kwato kudaden ƙasa da aka handa mi ta gabatar da wannan rahoto nata ne ga shugaban ƙasa inda tace ta karbo kudade miliyan 12.12 a shekara daya wanda idan aka hada da na baya kudaden suka tashi kudi miliyan 74 na sefa bayan maga tarin gidaje ko su kaddarori da ta karba ta sabili da haka ne hukumar ta samu jinjina daga shugaban ƙasa sai da tuni yan kasar a fannin yan kungiyar fararen hulla da sauran masharanta suka so matofa nasa albarkacin baki dangane da wannan rahoto wanda cewar Alhaji Baba Elmakiya na kungiyar Sedel Bar da shi Niger tun farko dai sun bayyana rashin gamsuwarsu da yadda hukumar ta Kollef ke gudanar da aikin ta amma suna ganin har yanzu ba dauki wani mataki na gyara ba inda yake cewa
13: bismillahi ba mu ga adalcin da ake so a kwatantawa mutane ba tunda yanda ake hukumta karamin barawo na unguwa ya kamata kowa ayi ba sani ba sabo kiran an ce haka za a ci gaba ayi kenan za a ba dama wanda suke nan su mu a ba su dama su yi yanda wanda sun kai tunda sun san ko sun sata za su zije su juye kudin kuma an ce su biya za su biya kun ga wannan ba za a ci gaba kun ba za a samu canjin basira da ake so ana yi ba
12: a bangaren yan fafutuka masu sharhi ta yanar gizo kan abubuwan da ke gudana a kasar ta Niger da ma makwabtanta irin su Umar Kante shi ma dai a nashi tunanin har yanzu hukumar ta Kollef dai duk da cewa nata tsarin da aka shata mata kenan take bi amma basu gamsu da tsarin yadda ake gudanar da karbo kudaden daga wadanda aka tabbatar sun yi handama da babake re ba
14: zan yi tunanin cewar kama ana so a kiyaye ma wa'insu mutane a ƙasa su fallasu ko kuma a kai su gidan yari duk wannan dukiyoyin da suka amsa yau wane ne zai iya hutawa ya ce wurin wane ne aka amsa ko kuma wane dama da ya dauki amanar ƙasa ya cuci ƙasa bisa kan kaza duka babu to kenan ni ko nake gani idan har za a sa wani gungu na mutane su yi ka irin wannan abubuwan dan saboda su kare mutuncin wani ko su kare darajar wani to ina ganin akwai wahala handama kudin ƙasa muga ƙarshen su
12: ga masana dokokin shari'a irin su Dr. Ato Namaiwa malami a jami'ar Birnin Tawa karbar kudi salim alim daga waɗanda suka yi handama da dukiyar ƙasa ba tare da an gabatar da su ga shari'a ba aiki ne mai cike da hatsari wanda ya ce ya kyautu a sake duba wannan tsari tun kafin wata rana ya haifar da kwangaba kwambaya
15: la'akari da cewa ba a sa shari'a ba cikin abun wannan yana iya zama hujja ga waɗanda aka amshi dukiyarsu na a gaba su nemi alkali da mayar musu da dukiyarsu la'akari da cewa a duk lokacin da dan adam bai huskanci hukuncin mashara'anta ba wanda ke tabbatar da laihin shi to kaman yana matsayin wanda bai da laihi kuma shi ma wannan tsari ne na dokoki masu kare haƙƙin dan adam kaga bisa ga waɗanga hadarin wannan aikin ba san ba makomashi
12: dan magana dai suka ce ra'ayin riga yayin da wasu ke ganin tsarin hukumar bai dace ba wasu na ganin cewa kuma ba a fallasa waɗanda suka yi wannan almundahana ba su dai sun san sun yi ta kuma da dama na ganin cewa wannan hanya da hukumomin suka ɗauka ta karɓar kuɗaɗen salim alim ba tare da wani tozarci ba yayi daidai illa kawai a cewarsu ya kyautu kuma ba a kai su gidan kaso ba a san ko su wane ne don kar gobe su yi shigar burtu cikin tsari na siyasa su sake dawowa da wata siga ta masu gaskiya da riƙon amana alhali ba haka abin yake ba Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Niger.
1: A Ghana kuwa a yau ne ake addu'o'in haɗaka na addinai don tuna wasu jami'an gwamnati, sojoji da 'yan siyasa waɗanda ajali ya ritsa da rayukansu a haɗarin jirgi mai saukar ungulu a hanyar su ta zuwa ƙaddamar da shirin yaƙi da galamsi a ƙasar. Kuma har wa yau babbar 'yar adawar gwamnati ta NPP a wannan Alhamis ta yi zanga-zangar ƙalubalantar abin da take kwatance da tauye haƙƙin faɗin albarkacin baki a ƙasar. Wakiliyarmu daga Ghana, Jamila Ibrahim Mai Zango, ta haɗa mana rahoto a kan wannan batu.
16: Yau shekara ɗaya cewar bayan zanzafar mutuwar haɗarin jirgi mai saukar ungulu wanda ya girgiza Ghana kuma duk da cewa ƙasa bata mance ba ya lima matan ma musamman mata da 'ya'ya har wa yau kamar jiya ne kamar yadda Amilal Samuel Kweku Edu Abuaje jami'in hukumar annoba ta ƙasa Nadumo kuma ɗaya a cikin mamatan ke cewa tace Samuel ya rasu ne a kan hanyarsa ta zuwa fafatawar da har yanzu ba a kammala ba kogunan da ya je domin kare karewa har yanzu ana ci gaba da gurbata su. Kasar kuma har yanzu tana zubar da jininta. Babbar girmamawar da zamu iya yi wa waɗannan jarumai takwas ba magana bace illa mu ci gaba da aikin da suka fara har sai an kammala shi. Sai dai da alamar gwamnati ta kwatanta himmar yaki da ɗabi'ar haƙar ma'adinai ta haramtacciyar hanya da ya lalata muhalli a Ghana. Tunda ba a wuce sati biyu ba da laftawa wani ɗan siyasa hukuncin zaman gidan kaso tsawon shekaru 20. Wannan da wasu dalilan ne ma ya tunzura jam'iyyar MPP da ke adawar gwamnati yin zanga-zanga a yau din nan kuma a daidai lokacin bikin tuna mamatan sakamakon galamse mai taken farmaki kan demokrasiya barazana ga yancin faɗin albarkacin baki matakin da ke biyo bayan kamikamin da jam'iyyar MPP ke kwatantawa da bita da kullin siyasa kamar yadda jami'in MPP ke cewa
17: yau kowa da yake kasar Ghana shi dai wannan bai shin gaskiya ya ga abubuwan da ke tafiya wannan shi government of the day suke son su suppress voice in opposition jam'iyyu daban-daban na adawa su suka hadu suke wanga demonstration yau muka duba yan TikTok ana kamun su yan Facebook ana kamun su communicators ana kamun su journalists ana kamun su saboda free speech
16: a bangaren jam'iyyar NDC mai mulki kuwa Shaibu Abdullahi wanda aka fi sani da Shagi daya a cikin jami'an su na sadarwa yayi jawabi kan koshin wannan zanga-zangar za ta kai ga cimma gaci ko dai yunkurin farfaganda ne
18: wai ba gaskiya cikin wurin yancin shari'a yau mun samu ana cin shari'a kan gaskiya mutumin su da aka sa shi bayan karfi kagan evidence da aka sa shi numerous akwai evidence kan video dewa dewa in baka ba ya mutum da aka je kana bata muna forest in wani serious country din kamar South Korea North Korea China da ni na imani an hange shi ne Ghana ma ya aisa ma an bashi 20 years indai muna yin aka nan NDC zu wani ya lifi shi NDC zu su kuwa kuwa MPP zu ya kuwa ya garin da ya ci gaba
16: kusan shekaru 25 yanzu da soke dokar batanci a matsayin babban laifi wanda ya kara halasta yancin faɗan albarkacin baki to amma shin hakan na fin wannan yanci ba shi da gabar tikewa ne kuma ana iya zarce masa gona da iri lauya mai zaman kansa kana mai fashin baki kan lamarin siyasa a Ghana Abdulmajid Musa ya yi min bayani
19: demonstration gara yau suka yi dama babu ne da yake aboye Ghana ba demokratiyar mu Ghana ya bada hanya kuma ana demonstration da kuma har zuwa yau to abin da ke da dan dadi kadan ciki shine an ba su hanya sun yi wannan zanga-zanga yanci dai da mutun ke da shi cikin Ghana ya fadi abin da ya dame shi yana nan to amma akwai alama kuma cewa kaman ba za a barka ka fadi komai ba domin gurin da yancin ka ya tsaya gurin kuma wani ke sumawa ba kai ka wuce gona da iri kai manganun da bai kamata ba akan wani
16: ƙarshen rahoton kenan Jamila Ibrahim mai zango TW Hausa Accra Ghana
1: To idan muka koma gabas ta tsakiya kuma kasar Jordan ce ta karbi bakuncin taron gaggawa na ministocin harkokin wajen kasashen Larabawa da ma na musulmi a birnin Amman taron da ya mayar da hankali kan barazanar da ke fuskantar wurare masu tsarki na musulmai da na kristoci a birnin Kudus da makomar yarjejeniyar zaman lafiyar Gaza da Isra'ila ke ci gaba da ketata wakilinmu na gabas ta tsakiya Mansur Balabello ya aiko wato Mahmud Yahya Azare ya aiko mana da wannan rahoto
20: Dalilin gudanar da taron gaggawar dai shine karuwar tsangwama da tsauraran matakan da Isra'ila ke dauka waɗanda ke neman canza matsayin tarihi da na doka da birnin Kudus mai alfarma ke da shi game da ci gaba da keta hurumin wuraren ibada Falastinawa musamman ma masallacin Al-Aqsa na musulmi da majami'ar Al-Qiyama ta kristoci da yahudawa masu matsanancin ra'ayi ke akai-akai a yan watannin baya-bayan nan game da kyan mutunta yarjejeniyar samar da zaman lafiya a Gaza da Isra'ila ke yi duk da amincewar da kungiyar Hamas ta yi na miƙa makamanta ga hukumar Falastinawa ministan harkokin wajen Falastino Barsan Agbakiyan ta ce Falastinawa ba su taɓa fuskantar tozarta da ƙasƙanci a tarihinsu ba makamancin wanda suke fuskanta a yanzu
21: fi hada alwaqt alkhatir alladhi yata'arrad fihi sha'bna alfalastini ila ibada fi qita'a gaza
20: tace a wannan lokacin da ke zama mafi hatsari a tarihin al'ummar Falastinawa yadda ake mana kisan kare dangi a Gaza ake kuma kokarin kwace mana gabar yamma da kogin Jordan karfi da yaji babu abin da zai cece mu kan banda haɗin kai da zama tsintsiya madaurin ki daya dan tursasawa Isra'ila aiki da dokoki da kudurorin majalisar dinkin duniya na kuma amanar hakan zai yi nasara muddin zamu fada da cikawa da zartar da hakan bai daya
21: li amalna al-jama'i li taharrukatina al-mushtaraka
20: Haka zalika, an tattauna kan yadda dokokin Isra'ila ke kokarin kwace kadarori da filaye na majami'un Kristoci a birnin Kodes. Kamar yadda ministocin suka jaddada adawarsu ga shirin canza fasalin alkalmin jama'a a yankin na Falastino ta hanyar koran Falastinawa karfi da yaji daga yammacin gabar kogin Jordan da gabashin Kodes. Dangane da keta yarjejeniyar zirin Gaza da Isra'ila ke ci gaba da yi, ministan harkokin wajen Masar Badr Abdulati ya ce bakin mahalata taron ya zo guda wajen wajibcin tunkarar Amurka da wannan batun, wacce tun da fari ita ta uwa ta makarbiya wajen ganin an cimma yarjejeniyar da Isra'ila, ta kuma sha alwashin yin tsayuwar daka don ganin an aiwatar da ita ka'in da na'in.
0: Fi taharruk almushtarak ma'a الولايات المتحدة
20: yace akwai yunkurin da muke tare da Amurka na ganin ta tirsasawa Isra'ila mutunta wannan yarjejeniyar. Ba za ta yi a ce a daidai lokacin da Hamas ke mika makamanta ga hukumar tabbatar da zaman lafiya a zirin Gaza, Isra'ila za ta ci gaba da yin gaban kanta tana kai hare-hare kan zirin Gaza ba. Dole ne waɗannan batutuwa biyu wajen aiwatar da wannan yarjejeniyar su tafi kunnan doki, wato mika makaman Hamas da kuma janyewar dakarun Isra'ila daga zirin Gaza.
0: Mas'alat as-silah wa mas'alat al-insihab.
20: Mahmud Yaya Azari, DW Hausa, daga birnin Alkahiran Masar.
1: Tuma dalla da wannan rahoto ne ma muka kawo ƙarshen rahotannin da muka yi maku tanadi a wannan zango. Yanzu kuma sai fagen shirye-shirye, amma kafin nan ga wannan sako.
2: DW ra'ayin malamai.
1: Kasashen Turai da dama sun fara daukar matakan killace iyakokin su da Spain bayan kwararar bakin haure ya kalla 50,000 daga Morocco. Shin ina makomar masu neman mafaka a Turai? Ta yaya kuma matakin zai shafi yancin masu yawon bude ido daga Afrika zuwa Turai? Mecece mafita? Waɗannan tambayoyin da ma wasu za mu tattauna a cikin shirinmu na ra'ayin malamai na wannan mako. To a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin matasa, da fatan za a yi sauraro lafiya.
2: DW dandalin matasa.
22: Mu dai Ghana dai gaskiya mun zo ne, mun ga wurin zama ne gaskiya. Tsakaninmu da Najeriya dai mu je mu dawo ne, a ce a ga shirin wada muka arziki a sake dawowa.
23: A shekarun baya, matasa 'yan ƙasashen Afrika da dama musamman ma yammacinta suna tururuwar zuwa Cirani, Najeriya don gudanar da sana'o'i daban-daban don samun kuɗi da niyyar tallafawa kawunansu da kuma iyalansu. To amma fa a yanzu reshe ya fara juyawa da mujiya. Shin ko me yayi zafi? Salihu Adamu Usman shi ne sunana. Kuma amsar wannan tambayar da kuma batun ciranin 'yan Najeriya a ƙasashen Afrika shine maudu'in da shirin dandalin matasa na wannan makon zai yi wa dalla-dalla.

0: Matasa daga jahohin Najeriya musamman na arewacin kasar sun koma zuwa kasashe makwabta musamman Ghana domin gudanar da sana'o'i. Wannan na karuwa ne tun bayan da darajar naira ta ƙara tabarbarewa da kuma karancin damar maki a kasar tasu. A nan muna tsakiyar birnin Accra ne na Ghana, inda matasa 'yan cirani daga Najeriya suka saje cikin na kasar domin nema wa kawunansu mafita. Ɗaya daga cikin matasan ya faɗi irin sana'ar da yake yi da kuma abin da ya sa ya zaɓi barin Najeriya zuwa Ghana.
1: Sunana Mahmud Abubakar, wanda aka fi sani da Mahmud Fula. Ni mutumin Yola ne, sannan ko da yake yanzu zan iya cewa kusan na zama mutumin Ghana. Saboda a Yola ma yanzu in ana so a gane ne, in ba an ce Mahmud Ghana ba, ba nan dai ba ne a gane ne. Mu dai mun zama 'yan Ghana yanzu zan iya cewa, saboda kasuwancinmu ya dawo nan. Sannan akalla ba ka sanar wani yanzu na san na shekara ya fi tabbas a garin nan. Muna ce zuwa aje a dawo, alhamdulillah. Kuma kasuwanci dai alhamdulillah a nan yana tafiya, da yake ni huluna nake sayarwa da shaddodi haka nan. Saboda nan Ghana gaskiya akwai kwanciyar hankali, babu hayaniya gaskiya. Sikiritinsu yana da kyau. Sannan uwa uba ga shi idan ka duba gefen wutar lantarki, masha Allah tabarakallah. Ana samu gaskiya.
0: Baya ga Mahmud mai hula, akwai kuma Adamu Jibrilla, wanda bai jima da zuwa kasar kamar wasu ba, amma ya ce yadda kasuwancinsa ke tafiya ne ya sa yake jin daɗin zama a kasar Kwame Nkrumah.
2: Ɗan Najeriya mazaunin kasar Ghana. Shekara na ɗaya da wata takwas yanzu aka Ghana, kuma ina sana'a monogramming design. Monogramming nake yi. To na ta mu'amala da mutanen Ghana lafiya lau, alhamdulillah. Mutanen Ghana suna son baki, bana samun matsala da su. Kun ce tun da na zama ban samu matsala da mutum ba,

0: to shin ko zuwa yaushe waɗannan matasan za su koma gida Najeriya bayan shafe lokaci a Ghanar?
1: Magana komawa na gida Najeriya da gaskiya ba nan kusa ba, ina son ci gaba da zama nan saboda ni ina rayuwa cikin kwanciyar hankali, sannan ina samu abun nan nisuwa da mutane sosai kuma ina jin daɗin yi.
2: Mu dai Ghana dai gaskiya mun zo ne, mun ga wurin zama ne gaskiya. Tsakanin mu da Najeriya dai mu je mu dawo ne, a ce a gashi ne uwa da abokan arziki a sake dawowa. Mutanen Ghana suna nan kamar mutanen Madina ne, Madina sosai, Madina Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda mutanen Ghana suna da son baki gaskiya. Mutanen Ghana suna da son baki, suna karrama mutane, za su ɗauki baƙon da kasan ɗan uwansu na ce.
3: Sunana Salisu Ibrahim, an zo daga Nigeria, ina aikin embroidery wato digital machine. Gaskiya neman kuɗi tsakanin Ghana da Nigeria akwai bambanci saboda yanayin yanda ake mu'amala da mutane da kuma yanda cigaban ƙasan ya tsaya na wuta da wasu abubuwa da daban. Ina ban tunanin koma da Nigeria da zama gaba ɗaya, ba kuma na zo gaba ɗaya nan ɗin bane, amma ban tunanin zan koma Nigeria da zama, zan ke zuwa na koma. Har ga Allah, alhamdulillah ba laifi gane ka.
0: To fa an ga waje kenan kamar yadda wasu ke cewa. To amma ga su fa ƴan Ghana, wani irin zama suke yi da waɗannan matasan na Najeriya kuma yaya ɗorewar ta?
4: Sunana Masaudi daga nan Ashama Akra. Mu da mutanen Najeriya ba mu da wani matsala. Muna tare da su da yawa ga sunan, amma sunan yawanci business yake kawo su, wasu daga ciki kuma suna zo su yi karatu daga nan ga. Gaskiya ba mu da problem da su, mu da su muna da good relationship, muna da understanding juna. Ai ko mu ma asali iyayenmu nan sun fito wurin nan ne, yasa muna respecting nasu, su da kansu suna respecting namu, suna respecting na kansu, yasa ba mu da wani matsala da su. Ko ina ka ga mutumin Najeriya ka ga shi kamar yana business nashi ne da sauransu, ko ya zo karatu ko wani abu haka nan dai, wallahi ba wani abu, da su lafiya lafiya ko ina ka shiga ka gansu muna nan lafiya lafiya.

0: Madalla, kamar yadda kun ka ji tun a farkon shirin, a yau za mu duba yadda mata suke yin ado da shigida ne domin kawa da kuma jan hankalin maza zuwa a gare su.
1: To, shigida dai yana da muhimmanci sosai a wajen maza kuma a wajen mata. Sannan kuma yawancin mata suna unhwani da shigida. Shigida yana da kyau ga jikin mace, ba a so mace ta zamana babu shigida ga jikinta. Akwai mazan da suke cewa su shigida yana ɗauke musu hankali ne. Wasu ko babu ruwansu. Me yawanci duka suna so a sa musu shigida.
0: Uwar gida Amina kenan. Ɗaya daga cikin matan da suke sayar da shigida. Shigida dai ya kasance kala-kala, kama daga na ado har ya zuwa na mallaka. Akwai ma shigidar da ake tsimawa a cikin turare na gargajiya, turare wanda ya sha haɗin itatuwa kala-kala na sirri, wanda sai mace da ta isa kanta take saka shi. Amma fa ba ni na faɗa ba, bari in bar ku da Fatima Aliyu, ɗaya daga cikin matan da suke irin wannan haɗin na shigidar, ta ƙara sa muku bayani.
2: Sosai ma akwai shigida ta mallaka, akwai ta wadda ake haɗi ce, wannan kuma da masu tararka suke haɗawa, waɗansu malamai ma na haɗawa. Akwai kaloli-kaloli, akwai wadda ake ruɓata, ana iya ba ta lokaci ma tana ruɓi tsatsime, dai zan ce tunda a tsime an yi gane wannan kalma ta tsime. Za a tsima ta tsima da ruwan turare da abubuwa wanda inda mace ta yi amfani da ita, to alhamdulillah za ta samu biyan bukata ɓangaren ta da mai gida. Shi yasa mafi akasari ma suke cewa wannan shigidai bai kamata mace ta yi amfani da ita ba in ba tana da aure ba. Kin ga akwai illoli da yawa da take da haɗarurruka ma ga wacce macen da ba ta da aure ta yi amfani da ita. Akwai ta sosai. Ne kaloli-kaloli wadda ba ta da komi, ita kuma wadda ba a haɗa ta da komi ba, ita ana yin ta don kwalliya ce. Wata kuma ana yin ta ne don jan hankali, wani namiji yana shawon ya ga mace da shigida. In ce miki ba yanzu ba ma ga namun zamanin, tun ga lokacin da mutanenmu na da suna amfani da shigida, suna yin shi domin kwalliya, kuma ana sa ma yaro don sha. Amma a yanzu shigida an ba ta wani launi na daban, launi irin haka na mace da ta san kanta, ko mace da take jin kanta, ko mace da ake kira da suna gabdi ko zanturu mai jin kanta dai, wadda ta san kanta. To, ya kamata a ce tana aiki da shigida saboda jayo hankalin mijinta, sannan na kimanta kan kanta ma, musamman irin mazan yanzu da suke son kula da tarbiyya, suke amfani da shigida. Gaskiya ba ɗaya take da wadda ba ta amfani da shigida ba.
0: Shigida dai yana sasanta ma'aurata, kuma yana ba mace mahimmanci sosai, a cewar Ummul Khair, ɗaya daga cikin matan da suke amfani da shi sosai.
3: Kuma yanda aka ce yana yin attire ɗin maza, wallahi haka nan ne. To, ke gani yanzu alal misali ni gaskiya ina da shigida, kuma ina sa shigida, amma sa shigida na kaman yana da ƙa'ida ne. Idan mai gida baya nan ina cirewa in aje, saboda shi ne nake sawa. Amma in yana nan zan ɗauko in sa, saboda da bakin shi ma ya ce mun kin ga in na ganki da jigida ina jin daɗi. To, ke gani ai ko ba a ce ba, ke gani ai ya riga ya faɗi da bakin shi. Don akwai ma wa'inda ma nake gani ma suna faɗa da matansu saboda ba su sa jigida. Kuma wallahi yana yin attire ɗin namiji sosai. Ke wallahi ko haɗa ma kuka yi, in ka sa jigida wata jigidar ba tana abin ganga, tana sasantawa. Tana sasanta saboda kukan nan na ta cakwai-cukwai. Sai ki ga mai gida ya sauka miki mukwai, sai ki juya shi kamar waina ga tanda. Akwai na lendi, akwai na madi, akwai na makredi, akwai na jedi, akwai na vandredi wanda take sawa.

0: akwai na samedi, akwai na dimash. Akwai kuma na hada da miji, akwai na sasantawa. Wallahi, ke gani ko da haka jigida tana da muhimmanci sosai musamman ma ga ma'aurata, musamman ma ga mata aure. Kuma duk diyamace ta kai diyamace ya kamata a ce tana da jigida. Don ko shi ƙara cire yana ƙara ma mace muhimmanci, yana kuma ƙara mata daraja gaban mai gidanta, kuma yana attiring attention din mai gida. Amma dai mata su kiyaye da sa mai kuka. Idan mai gida baya da muradi sai a sa mara kuka, amma akwai muradi sai a sa mai kuka.
1: To bari mu waiwayi bangaren maza don jin ra'ayinsu, inda Abdulaziz da kuma Umar suka yi ƙarin bayani da cewa
2: Ramatu jigida kwalliyar gargajiya ce wanda har yau yana ɗaukan hankulan mazaje. Ko da yace kwalliya ce ta ɓoye, amma sai in ce miki yau yawanci mu mazaje, yawanci in kin ɗauka akan kashi ɗari, kashi gumiya tara da tara da digo tara duk suna son jigida. Domin ni a nawa gani jigida yana sa yana ƙara danƙon soyayya na ɗaya kenan. Jigida wannan duk macen da ke kwalliya da ita, a musamman cikin birane ake ganin kamar mace ce wadda tana da tsafta, domin macen da har ba ta da tsafta ba ta saka jigida. Kuma haka nan ne in kin ta yi ƙauye ma, yau a cikin ƙauyukanmu macen da take jin kanta dole sai an yi da jigida. Kuma in baki wani misali, a lokutan baya kike ganin mata suke kwalliya da shi ko da yake a ɓoye ne, amma yau zamani ya kawo wanda akwai matan da har saman kaya an yi wanka an sha kwalliya sai ki ga an ɗora saman kaya, yawanci yana jan hankulan mazaje. Ke baran taƙaita miki jigida wannan dan namijin da kake ji kukan jigida ko a cikin ɗakin ka ne sai hankalinka ya tashi, kenan yana sa mace ta mallake mijinta. Kuma a gaskiya ni a karan kaina nake ganin duk macen da ba ta sa jigida to da saura ba ta waye ba. Duk macen da ba ta alaƙa da jigida a cikin kulliyar da take nake ganin kaman da saura.
3: Wannan jigidan to lalle tabbat shina birge ni sosai, saboda duk abin da zai sa mataka ta birge ka ka ga shawarta, to ya kamata a ce ka taimaka ko ita ba ta sayi ba kai ka sayi mata. Idan ni yanzu haka waɗannan zigidan in na gane su a kasuwa waɗanda sun birge ni na ƙwarai ne waɗanda ake yayi, to ko ba ta sayi ba ni ina soyo su in kawo mata domin ta sa. Wannan ba matsala ba ne. Duk abin da mutum matar shi na kwalliya wanda zai gyara ta, za ka ganinta ta baka shawa ko ƴan kunni ko sarƙa ko hijabi, duk da abin da dankanci kwalliya, lalle ni ina gani ko bata sai ba ni ina saurara in bata.
1: To sai dai a ra'ayin mamman Rabiu, mace ta kasance dai mai mutunta mijinta, yakin ne jigida ta biyo baya?
4: A wani guri wannan jigida da kike faɗi ba a santa ba, a wani guri kuma akwai ta. To ni dai ra'ayina da zan bada akan wannan tambaya, mace ta zamanto mai mutunta mijinta, mutunta miji duk yayi komi wasu abubuwa wanda zai bada zaman lahiya, kuma sauran wasu abubuwa duka daga baya suke zawa insha Allah. Amma wannan mutuntawa shine nake ganin yayi komi da mace za ta yiwa miji ai zaman lahiya.
5: Jamus sai Jamus, Jamus sai Jamus, Jamus ai sai Jamus, Jamus ƴaƴan Jamus, abu namu maganin akwabe mu, babu wanda za ya hana mu.
1: To da fatan dai shirin ya kayatar da mai sauraro, da fatan kuma mata za su ci gaba da mutunta mazajensu tare da saka shigida don jan hankalinsu. Sunana Ramatu Isa Wanke, daga nan sashen Hausa na DW. Sai wani lokaci idan mun sake haduwa da yardar mai duka.
6: To madalla, da fatan waɗannan shirye-shirye sun ƙayatar da ku. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari wasu daga cikin ra'ayoyinku a kan rahotannin da muka gabatar muku a wannan yammaci. Kuma muna tare da Musa Tijjani Ahmad da zai karanto mana su. Malam Musa, barka da warhaka.
7: To har ya Khadija barka da kokari.
6: Yawa sannu sannu. Akwai wani labari da ya fi daukar hankali ko kawai zamu yi ta tafiya ne kawai karazube?
7: Okay, to ina ganin bari mu tafi kai tsaye saboda sakonnin sun shigo da dama.
6: To madal.
7: Musamman naga ra'ayin Koldef, sunan hukumar kenan ko hukumar Koldef?
6: Eh, tabbas.
7: Yake da cin hanci da rashawa a Nijar.
6: A Nigeria.
7: To bari mu fara da ra'ayin Yakuba mai aski Badaraka. Daga da magaram a jamhuriyar Nijar, inda yake cewa game da rahoton da hukumar Koldef mai yaki da cin hanci da rashawa ta fitar kan yadda cin hanci ke barazana ga tattalin arzikin kasar mu, tabbas bari yayi kama da mutum, don haka yana da kyau hukumomin Nijar su tauna tsakuwa don ayata ji tsoro.
6: To
7: akwai ra'ayin barin je kai sai shi ma game da Koldef ne ga Malam Bondi Esugum daga Malam Fatorin jihar Borno, yake cewa to hukumar Koldef muna fatan za ku yi aikin ku ba tare da nuna san kai ko bangaranci ba. Sai mu je ga ra'ayin Madu Bujima Kalalabuwa daga birnin Difa, shi kuma cewa yake muna jajantawa al'ummar kasar Ghana dangane da jimamin cika shekara guda da hadarin jirgin helicopter kenan wanda wasu ministocin kasar suka rasu. Sai mu je ga ra'ayin Adamu Sajo daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa, to shi sakon fatan alkhairi ne ga ke mai gabatar da shirin kai tsaye.
6: To muna godiya.
7: Bello dan Bello Mahi, shi kuma yake cewa Allah ya kawo mana zaman lafiya a yankin Gabas Tsakiya da ma tsirin Gaza. Sana dawo Alaska tsatsun barin dan autan radio Bartaba, yake cewa hukumar Koldef da ke yake da cin hanci da rashawa a Nijar, yanzu cin hanci ya zama ruwan dare ga duniya, ya kamata hukumomi su yi duk mai yiwuwa wajen ganin an dakile matsalar cin hanci. Bello Mamman mai malari yake cewa umarnin da shugaban kasa Bola Tinubu ya baiwa hukumar ECC ya nuna karara cewa hukumar ba mai zaman kanta bane. To kin ji abin da yake cewa? Akwai Musa Malam Indu daga birnin Kazawai a Nijar, yake cewa dama cin hanci da rashawa yana ɗaya daga cikin abin da 'yan kasar Nijar suke kokawa da shi tun kafin sojoji su karbi mulki, ya kamata a dauki mataki akai. Sai shi kuma Kokanana Adamu yake cewa gaskiya umarnin shugaba Tinubu da na umartar hukumar EFCC na janye umarnin da ta bayar na rufe asusun bankunan gwamnatin jihar Osun, gaskiya hakan yayi daidai. To kin da ra'ayi ne da
6: ai abinda zan ce kenan.
7: To bari mu je ga Babai Gambo Tummiya, yake cewa muna janjina hukumar Koldef bisa wannan namijin kokari da ta yi, amma ya kamata a danga wallafa su duk wanda aka samu da satar dukiya ko kuma wadaka da dukiyar al'umma. Arma dan mai ganga ku ka samu tare da tasi unguwar Tudu da Magaram da Azzakir Zakin Soyayya daga Nijar, cewa cika shekara guda da yin hadarin jirgi a Ghana wanda ya sanadiyar mutuwar ministoci, Allah dai ya ji kansu.
6: To amin. Ina ga Malam Musa ma kamar anan zan dakatar da kai, lokaci na hararar mu, kuma akwai wanda suke bibiyar mu kai tsaye. Akwai Isa Mato, Isa mai fada, Shafi'u Yusuf, akwai Hadabi mai computer mai yama, akwai Sani Dawo Alaska tsatsun burum, akwai Isaka mai tambo, akwai Abdullahi Liman da Masak, ga sunan dai da dama muna godiya baki daya, muna musu gaskiya. Yanzu kuma lokaci ne da zamu yi waya ga Saliu Adamu Usman domin sauraron labaran duniya zagaye na biyu.
8: DW labaran duniya.
9: Mutane da dama sun mutu, wasu kuwa sun jikkata sakamakon wata fashewa da ta auku a wani yanki dake wajen babban birnin Syria, Damascus. Gidan talabijin na gwamnatin kasar Ikhbariya TV ne ya rawaito faruwar hakan a yau. Wata majiya daga hukumomin tsaro ta shaidawa tashar cewa bayanan farko sun nuna wani abun fashewa ne ya haddasa wannan al'amari a birnin Jarmana. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira a ranar Alhamis da a dakatar da hare-hare da ake kaiwa yankunan fararen hula a Rasha da Ukraine. Hare-haren sun yi sanadin mutuwar mutane da dama yayin da bangarorin biyu ke kara yawan hare-haren wato da suke kaiwa juna. A wannan makon wani hari da Rasha ta kai ya kashe akalla mutane 17 tare da jikkata wasu da dama a Kyiv da yankunan da ke kewaye da shi. A lokaci guda kuwa mutane da dama sun mutu sakamakon hare-haren jiragen sama marasa matuka da Ukraine ta kai a Rasha. Babban mai shigar da kara na gwamnatin tarayyar Jamus ya bayyana a yau Alhamis cewa jirgin sama mara matuki da aka gano a harabar filin jirgin saman birnin Leipzig na dauke da abubuwan fashewa da kwararru suka hada. Jami'in ya ce za a fara bincike kan abin da ya kira gagarumin hari ga kasar Jamus. Hukumar kwallon kafa ta Turai UEFA ta ce tana kan bakanta game da barazanar kauracewa dukkan gasannin FIFA duk da cewa FIFA ta nemi afuwa kan shirin sayar da hannun jari a gasar kofin duniya. Wata kotu kuwa a Senegal ta yankewa wasu fitattun 'yan TikTok hukuncin zaman gidan yari tare da biyan tara saboda zagin shugaban kasa kamar yadda lauyan su ya bayyana a cikin wani bidiyo da aka wallafa a shafin Facebook. To masu sauraro na maida ku ga Khadija.
6: To an gaishe da Salihu Adamu Usman wanda ya fassara ya kuma tace mana labaran duniyan kamar yadda kuka saurara. Kuma da haka ne ma zamu nadi ta barmar shirin namu na wannan rana baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin Latifa Mustafa Jafar wanda ita ce editor da ta tsara shirin kamar yadda kuka saurara da ma Musa Tijani Ahmad da ya karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyinku sai waɗanda suka kula da na'urorin mu akwai Mark Zaidel da Jorge Luis da ma sauran abokan aiki da suka bada gudummawar su wurin kamaluwar shirin. Sunana Khadija Ahmad Rufai nake cewa Allah ya sa da mu da alkhairin sa daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
10: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Kwa kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.